tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.

understand.

population. Me.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: XFM.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan akon sinuman do una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Phantom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sister Doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag Sansom Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Aurora balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: X FM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots.

0: XFM. XFM.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. Tinanay namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Mas gari mo. Saka service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi. Matyag ko tayo. Nawala na nagsakit ang ako ni ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: FM.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyo magkaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X. FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palmaki, nagatip ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: FM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa

0: kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So, ni Villaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Wow!

0: FM.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diri yo.
10: Ah, dali na.
2: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
12: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Grace Dominguez nga taga Bacalsor, kadibwakla nagapasayamat sa XFM at kay Doc Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Nani ka mo mag-intraman agod magdaog.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
8: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: XFM. XFM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
12: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: XFM.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaneng Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal ni Jay Petro sa akong song. Sister Pain. Nagasigda. Sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibali sa mga butika.

0: XFM.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa ka sales team.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipito.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

0: FM. XFM.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
4: Check.
0: Regular exercise?
4: Check.
0: Vision X Plus?
4: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: XFM. XFM.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Grace Dominguez nga taga Bacal Sur. Kadiwa kla nagapasayamat sa XFM at kay Doc Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Nani ka mo mag-intraman agod magdaog.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samson Plus Cold.
3: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol.
4: Mayroon po ako nang iminom
3: ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samson Plus Cold.
5: Iba ka sa lahat.
6: Samson Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: XFM.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala ang nagsakit ang ako.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.

0: FM.
1: XFM.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Grace Dominguez, nga taga Bacal Sur. Kadibwak lang, nagpasayamat sa XFM at kay Doc Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Nani ka mo mag-intraman agod magdaog.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
7: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
11: Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
12: Gusto

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: XFM. Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Eh, yung pekos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
11: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: FM.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: FM. Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
0: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Total Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Canton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Canton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santong Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santong Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Tika. Sister
1: Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: FM.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: XFM.
0: Sandon Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Islamista po. Sandoval. 23 po. Masakit ng katawan. Gumamit ng Sandon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sandon Plus Gold. Maganda po. Maganda.
0: Sandon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gina-epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: XFM.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Grace Dominguez nga taga Bacal Sur. Kadiwak lang nagapasayama sa XFM at kay Doc Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Nani ka mo mag-intra man agod magdaog.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang

0: Uri ng sakit.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: tropa. Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Grace Dominguez nga taga Bacau Sur. Kadiwa kla nagapasayama sa XFM agay Doc Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Nani ka mo mag-intra man agud magdaog.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Samton Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Samton Plus Gold Subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Samton Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
2: Samton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Samton Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Samton Plus Coffee Mix.
2: Samton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Samton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Samton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Samton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Samton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa ka sales lady

0: Old. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
8: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain.
8: Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ha. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sansom Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 15 minutos magkataliwan sa oras alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

Srednja ga on Luzon, Visaya, Mindanao. Mayroon niya gaon, probinsya, Itaclan. Banat Kalibo, good morning! Welcome! Welcome na welcome na karoon sa itong pag-arangkada pagpangalagad. Programang exciting. Exciting Pilipinas. Makaroon kita nga dala Domingo Petsa Atres. Sa buwan it Mayo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tia. Happy, happy Sunday, mga katropa! May na niya gahon, everyone! Exciting morning sa mga katropa natin nga nagahikot na sa makaroon niya pangorason, nagaburubango na mag-o-exercise pero iba ka na mag-apupanindahan na o na anuman yung mga ginakasakuan, mga ginapahauman. Good morning, everyone. Wala rata na nga pagdamihaw, rata niya pag-abi-abi, rata niya pag-welcome. Siya mga katropa natin, naka-monitor, tutok na. Sa nakaroon niya mga transistor radio FM bonds, naka-tune din na sa XFM Galibong Gigahertz, 96.5. Good morning! Good morning, everyone. Well, rata niya pagdamihaw, rata man niya pag-welcome. May rin niya pag-purpamati sa mga katropa natin. Nga mga drivers, sweet lovers. Temprano pa nga, nag-biyahe na. Nag-taris-taris na yakaroon sa ito niya Banwat Kalibo, probinsya Itaclan. Good morning sa ito karon niya mga mamang chopper. Good morning! Sa ito niya mga katropa sa may Kalibo Public Market. For sure ba, nag-puro pamati na sa makaroon niya pang oras. Sa ito niya mga vendors, mga negosyante. Mayadad niya pag-monitor everyone. Well, good morning, mananay. Sa ito niyo mga katropa, nakaroon na sa may Kalibo Public Market. Sa may kamunga mga merkado publiko, talipapabakan tindahan. Siya magkaroon niya pangorasyon. Good morning, everyone. Kutubid magabot, ito niyo pagpangalagad. Pagililiba sa may Islet, Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District. Ito niyo probinsya, Taclan. May na niya agahon. Mayong aga, good morning everyone. Sa bilog niyo, Western Visayas. Good morning. Sa ito niya mga katropang overseas, Filipino workers, sa kon OFW. Si may mga part at kalibutan, ano man yung oras sa inyo karoon yung mga lugar. Good morning, good and good afternoon. Good evening mga katropa. Uy, mag-download na kamo ha. XFM Radio Mobile Application. Libre man lang man doon mga katropa. Don't worry. Kung tumit may internet ka mo, you can download XFM Radio Mobile Application. Mga katropa, so man, magwasin nyo karoon yung mga radyo. Live na live, rato nyo pagpangalaga, rato nyo pag-ililiba. Sa amin karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So man, mga katropa, mag-monitor. Sa amin karoon yung Facebook live streaming. Sa amin karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. And mga katropa, magpadat yung mga men sa mga greetings, mga pagtamiyaw. Siya numero 0998-591-5186. Well, good morning, good morning, good morning man. Sa ito niyo mga katropa nakatutok online. Kay katropang Dios, kay Randoy Martinez, good morning. Sabi lo karon yung Randoy Martinez family sa barangay Ali Putos, no man Shackline. Kay Mama Meds, Mama Medina Beltran Tia, dan na sa barangay New Busang Mercedes Village. Good morning. Karapang Tristan Yat Gulay, may dahil kita nga pagpropamati. Karapang Michael Villanueva Solina, blessed Sunday. Good anak yung mga katropang Michael. Uy, mga katropa, i-power share. Dato niya live. Agod niya, the more, the merrier kita ng iliba. Makaroon niya gahoy na makaroon niya adlaw. It Domingo. Good morning! Kay Auntie Andrea Nabayran Nieves, good morning, katropang Claire. Have a blessed Sunday. Pakikredit, happy 86th birthday. Ramon niya, Tatay Rudy Nieves. Ita. Uy, happy, happy birthday kay Tatay Rudy Nieves. Kabay may dyang awas, pero may shoutout man sa mga katropa nato sa Kabangahan Madalag Aklan. Sabi lo karon niya, Nabayra Family Nieves sa Ilog Family sa Kabangahan Madalag Aklan. Uy, good morning, Ana, ha?
Happy, happy monitoring sa mga katropa nato. Ano na karos may kabangahan, madalag, aklan na. Karabang DJ na inaidanlog solidad, nagapropamati from San Francisco, California. Karabang Dang Villanueva, good morning. Happy, happy Sunday, gita na kimo katropang dyan. Good morning. Well, mga katropa, ano mga nagapangunang mga tupiko ato niya pagatalakayon, pagatutukan sa ato niya pag-ililiba, magkaroon niya gahon, magkaroon niya the Domingo. Well, kamusta? Kamusta ro inyo? Karoon niya pagtanaw, no? Sa concert, 84 of Spades, dilawag mga local artists natin. Ku Akano Night, ku Biyernes, itya biibaw, minkuwa, may kita't nabalitaan, gid, no? Nga mga nagkinatabo. Mingko mahamba naton niya matawhay, no? Malinong, although grabe traffic, mga katropa. Abong-abong tawo. Maya dyan ngayon ba? Nag-iigo matasanda sa Capitol. Sabi man naton niya, although mabahuro Capitol, pero sa mga makarang event, mingko maintok imaw sa influx, sa pagdagsait mga tawo, ay masyado mong mapiot. Pero na gumpawas man, oh, okay man. Mga hapon, nag-gagom, pero naging manami man rato niya tiyempo. Ko Biyernes at Gabi, so daywag ita ka nga banda, roging pahaom ni Aklan Governor Joel Miraflores, ray ka nga Four of Spades, ag dilaw. Ay, kamusta man? Mayad, wat mga nagbida-bida ito, ha, in fairness. Bakit at nabalitaan niya nagbida-bida? Behave ro mga katropa natun. Especially ro mga geng-geng, ma'am. Ay, ba si nag-enjoy matasanda, kid? To the point niya, good mood, irasanda, asa natapos? Asa nakauli? Bawro iba? After Capitol, shot-shot na. Good morning! Grabe, no? Pero kagabanan mga nakita nato, no, nakita nato sa live, nakita nato sa mga pictures, ita provincial government, ba puro mga pamatanon. Do ato niya audience, abo gidana. Pero manabi matabi, no, ra yung banda man ay swak ba mo sa ano man ro imo nga edad. Hay funk, funk may pagka indie rock, ag funk ro anda karon niya mga atake. So, abo man yung mga local artists aron nag-perform. Na-showcase man, wanda karon yung mga talents. So, very good. Agarun, kita aging blessed, kita at ginoo man naro event ay huwag, ano nag-ugan. Maskin niya, grabe it, ano nag-gaum, no? Grabe man do traffic, bababong nagbaktas. Pero imagine kung last year sa Kalangkang man gihapon ra, babo wata nagabaktas ah. Syempre pasugod paro Kalangkang. Tapos gutok-gutok paro karsada paguwait Kalangkang ay abong sagakyan. Tapos ikaw nagabaktas walang imagine ta kung taro imo puro tapo-tapo ba. Na yun challenge eh kung ito sa Kalangkang. Although grabe siya pag yapad. Perfect venue imaw for a music festival. Na? So, doon man lang man doon challenge kung sa Kalangkang, doon doon challenge yung mga katropa nato niya, what service? Mas kaya may service ka, maigpit ka sa traffic, hassle man. Pero syempre, mas hassle tao sa mga nagabaktas. Imo tarandi karon niya, tapo-tapo. No. So, ko Biyernes, mo, aron yung daan yung malisod kong one way, wak, kagiting dapat malipatan. Ay, kita nga rapa, uli kita halin sa trabaho, bo. Di ka raon kita sa may Capitol, di kara sa may post office kung dati nga post office yung kita dapit. Muming ko may nadumduman, takita nga nalipatan, gidaman niya ni. Dilibot ka na naman. Ay nako. Pero sige lang, eh, kuamat malangman ron, no? Kuamat malangman do mga daya nga nga event. So, doon man lang do hassle kung one way. Dapat wakag malipatan. Kompletos recados kagiting dapat. Hayro iba, kamusta man? Music festival man, kagabanan niya event sa Isla at Boracay, bawabong tao. Na? Nasa Boracay na ba ang lahat? Good morning!
Pero wa ka tropang clear ya kami sa Four of Spades. Wow, tunga-tunga gang ano. So, asa makaroon Domingo abog yapon ng event sa Islat Boracay. Daya kararo week-long celebration it love Boracay. Kasunod man it, celebration naton it Labor Day. So, wala to man mga events na so, nakaroon sa Islat Boracay, mga music festival. So, ato man niya si Kiaron, aro, assessment ka right aton nga kapulisan, kamusta? Na? No? May mga nailista, may mga ginispindihan, ayan rin itong mga dagakuan niya. Insidente? Ag, although, grabe ro dagsa mga katropa tao, grabe ro influx it bisita. Wa pa natapos do April 10% na imaw nga mataas kumpara sing period last year. Sa buwan it April 10% nga mas mataas yagi makaroon niya dagon. Ro tourist arrival kumpara last year sa buwan it April. Sa pihak kara mga katropa. Ging pa siguro man it LGU Malay nga ginasunod yapon do carrying capacity. Yes. Gina-observe sa gihapon ng mga katropa ro carrying capacity. Una karon sa Islat Boracay. Mukon it porket abong bisita ang nagabi naton yang nagabi naton man. Naro Islat Boracay ro LGU Malay it bisita. Well, may ginasunod man gihapon niya carrying capacity every day. So worry wa matat ika baraka ro mga katropa naton niya. Base baga katropang clear haro na naman ro dagsay tao ag maabuso na naman ro doon ang manggad. Ag base baga ipaidawom na naman sa rehabilitation do Islat Boracay. Doon doon pa siguro matat LGU Malay nga. Ginasunod ya po ng daruging tagana nga carrying capacity DNR. Ago niya hindi na mauman ro temporary closure. Kung natabo nga to nga sa Administrasyong Duterte, no, mga katropa. So, ginasunod nanda, very strict it ang ani si Gonsanda makaroon sa mga ginasunod. Una karon sa Islat Boracay, agad mapabilin do, kalimpyuhan, ag pagtaot-halga sa dunang manggad. Even niya, ba't siya gun man eh? Ag, sa mga nakikita na to mga katropa, ag, ba't siya gun it LGU Malay Manro, amat-amat nga balik it kabaskog. It Isla it Boracay. Pag temporary closure binga to abo man ka nagkikirigidar tourist arrival especially sa mga foreign national naton. Yung mga bisita pero makaron batsyag na sigon. Ay nakikita man naton sa mga pictures puno-puno gid permiro Isla it Boracay. Batsyag net LG Malayro amat-amat na pagbalik. It pagdagsa it mga bisita sa Islat Boracay. Although kagabanan diya po makaroon no, nga nagasunod sa Islat Boracay ay mga locals, mga domestic tourists. Pero, amat-amat naman na nga nagataas man. Oro numero it mga turista, foreign national, nga nagasunod sa Islat Boracay. Mabaho nga bulig ka na mga katropa, Roper, may ginapatigyan yung mga travel expo, tourism expo, no? Exhibits, ano pa nga mga events nga ginadaga sa national, ag may mga international expo nga ginapatigayunan, ginapartisiparan do LGU Malay. Gina-showcase una ro mga kinaiya, it Banwat Malay, Boracay, ag bilog nga probinsya, Takran, ag mga produkto. Nga ni, batsyag natun makaroon, ro, hatak na naman, no, ita Boracay nga ra sa, bisit, sa mga bisita. Ag, syempre, kung dati na batsyagan man naton, maski niya kita sa kalibo, batsyag itbilog nga aklan, pumuyot aklan o paghina ita bisita sa Boracay, batsyag ron. Kasi, sa bilog sa bread and butter, it aklan do Boracay. Trabaho, ekonomiya, turismo, na? So kung makaroon yung mabaskog man, guman, sa rubisita sa Islat Boracay, mataas na naman yung mga numero, it, mga bisitang nagasunod sa Islat Boracay, batsyag man natin ron. Syempre, it offers, ano man eh, abong mga nagabukas na yung karoon yung mga oportunidad, trabaho, ag it offers trabaho rayon sa mga pumuguyo. Ekonomiya aga, ato niya tourism, turismo, na?
ag buko niyang man Ricardo Aklando makapadipus bilog nga pungsod Pilipinas. Sa iba nato niya sa bilog ro Aklan sa independent mambatang independent province sa bilog nga pungsod Pilipinas bangod sa bulig it islat Boracay. So nga ni syempre abo man Ricardo ka akibat mga katropa. Kumakaroon niya kabasko guman sa bisita ro Boracay. Abo na naman na ito mga maga butwa nga mga malain ginhawa. Kaya nami rin ni pang ano no pang barilo na ni Santa siguro. Mga ga ano man dayon nga ra, mga magait ginhawa nga ga pang take advantage man dayon sa epekto man naming epekto at Boracay. May mga nagaano gidat ginhawa nga makisawsaw. Siyempre, abo man yung mga negosyante ra do mag ano man interes ita negosyo sa Boracay. Agrabit ang makaroon pa man do mga claimants, mga agakuan, agagawan it gugta sa Boracay. Ako wakat kwarta, pirdi kagid katropa. Ruin niya ni Carney, may mga negative and positive effects ng mga makarangara. Pero, syempre, alagaan natin. Iya kita sa positive, per me. Aga, ano gagi? Tugiso niya agi, dugao niya agi ng mga magait ginhawa nga ron. Ha? Tapnaon niya agi ron bago pa maghasik ng lagim na mga katropa. Kunyari, programa, gali, negosyo at the end of the day man sa Quiapon. Business is business. Makaroon kita rin ni magnet magnet. Kung sa inabong kwarta, igto man rayon do mga malain ginhawa. Imbis nga mga akanon ro, makauna panipuo sa dagangaranga epekto ita Boracay. Sa epekto turismo sa Islat Boracay ay makihati paro ibang aranga mga malain ginhawa. 34 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Uy mga katropa, standby tutok man kamoy. Ato man karon niya si Kiaron, mga nagakinatabo, anong plastada sa May Kalibo Public Market. Standby kamo karon. Ay makaibaban sa Quiapon natin si Katropang Larry Boy Roldain na direktamente una karon sa May Kalibo Public Market. Katropang Joms Atiro, good morning po, blessed Sunday. Nagamonitor kami sa radyo sa Mabilon, New Washington. Ay, good morning! Good morning, Gidana, sa mga katropa nato na sa Mabilon, New Washington. Nagapuro pamati. Katropang Leopoldo Martinez Jr., good morning! Happy Sunday! Katropang Mike De La Torre, good morning, mamayad lang pagpamati sa taga CVM Phone Shop, Money Changer, all branches, sanglaan ng mga gadget, cellphone, alahas, nagabiyahe man it US dollar, o kung nagabaylo, anong nagabiyahe? Nagabaylo man it US dollar sa Uyuturong Street, Kalibo Branch, oy good morning sa mga katropa natin sa CVM Phone Shop, Money Changer, all branches, especially na sa may Uyuturong Street. Good morning. Garabang Filipa Vicente Pamatian, good morning. Nag-apro pamati man sa makaunya pang oras. Sunoy sa mga katropa natin. Okay, sa may mga pag-anawon ni karon, bangon na kamo. Magburo bangon na, ag mag-amat-amat hikot. Mag-amat-amat na pahao. Pero kung waman ita mga ginakasakuan ay bubalikutot siyang anay di karon na ag ipasigabong room monitor. Nang Marlo, good morning. Grabe na ana ha. Nagapuro pamati sinong Marlo Deja Vu. Sinong Marlo Seraspi. Nagapuro pamati. Well mga katropa, 36 minutos nakapaliwan sa oras, alas 5. Sa agahon, standby tutok, magapanumbalik kita. After yan, mga pilang kamang reminders, kindly stand by.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: X. X. F. M. X. FM.
7: The Secret of Health.
8: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
9: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
7: The Secret of Health.
5: Xanthan Plus Gold.
9: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ni nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
5: Xanthan Plus Gold.
7: The Secret of Health.
9: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon ng balatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sining omega-3.
5: Xanthan Plus Gold.
7: The Secret of Health.
8: Paano naton i-preparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
9: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
8: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
9: Yes, Sir Josil.
8: Hindi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
9: Kung diba, kauno naton ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
7: The Secret of Health.
9: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
7: The Secret of Health.
8: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
9: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito sa ringa Xanthan Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
8: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Xanthan Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Xanthan Plus Coffee Mix, Xanthan Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
9: Kag makuhaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
7: The Secret of Health.
8: mag-inom kamo sang ultimate trio, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santhone Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imuso nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
10: Ako si Amelia, dipay-dipay ko sa mabatian kong Santhone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
7: The Secret of Health.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 43 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 5 sa gawin sa tunyo pagpanumbalik. Programa Exciting Pilipinas. Oy, good morning, Ida Anaya. Sa ato niya mga katropa, ikaw niya nagapurupangapi sa makaroon niya pang orason. Sa mga katropa nato niya nagamonitor. Samtang nagahigop-higop, ita nagkaroon niya kape. Good morning. Good morning. Well, mga katropa, sa Piyakalinyada na araw, ito karoon niya patrol. Sa Kayman, si katropa, ang Larry Boy Roldan. Direktamente sa May Calibo Public Market. Katropa, ang Larry, good morning. Kamusta? Una karoon sa May Calibo Public Market?
1: Yes, good morning, katropa, ang Clarno. Good morning, makaras atong karang mga katropang tagapagpagamati. Iyon man yan kita makaras atong karang Calibo Public Market para sa kiyaro naman doon mga pangunang pamagakon ba matawtaway kita katropang pera. But sa wakit at masyado makarang supply nga suwa. On sa matawhay ay magasa-gasa gidro atong karang karasa dahon.
0: May nagugan-ugan eh.
1: Oo, oh, may banyali rin nagugan-ugan na katropang eh. So, ato na tingara nga si Boss, perte mas kainit. Nga niya ay mas, may dahil nando, o gano'n na, agudro mga likabok sa tagano, nando mga katayamnan nga rahay.
0: Basa-basa man.
1: O, no, basa-basa man.
0: Nabasa ro mga maga.
1: Basa-basa ro mga mamaga-maga nga tagano'n ay, grabe na pero, ano ay, may dahil nga niya nga, mag-ugan-ugan man ito, kasing sangkere ang katropang kera para, pero mamaga-maga ginatuod ay mabasa. Pero sa makaroon ay, sawagin dito masyado nga supply nga suga ay makara katropang kera, man sa pila na talagi na ako karang nakita yan sa pag-check na ito na ay masyado nga suga kita makara sa suga dito atong karang tindahan. Rutulisan nga, pero may mga tulisan niya, pila ka banyira rutulisan niya. Sinto ba yung tiro, raya karanga kilo, ipraya karanga tulisan, graya karanga marot, pilang ano man ang man yan era, pilang, pilang taksis, may sa pinibigyan man ang man marot, apopete ko kay 200, pero raya karanga per kilo, ipraya karanga marot, agro pasayan, may 350 at may 400 garaman do per kilo, agsaraya karanga danggit nga 350 per kilo, agro tahong, Patsyel, ako ngayon 90 ro per kilo, agrobisugo ay 350 ro per kilo, agroliwit, napawin to para nga 150, agrobigad po nga nga 200, tara ka nga liwit, agrobantagaan ay ro para 240 at 260 ro per kilo, e tara ka nga bantagaan, agroanak ka nga unod, 340 mando per kilo, e tara ka nga bantagaan, agrokalaysalay nga nga 160 per kilo, agrobangos nga ra, na may 200, may 180 nga lang ang maintok at may 220 mando at saray ka lang ang dagag ko saray ka lang ang bangos at siguro yan nga lang 280 mando per kilo at saray ka lang unod at durado nga 240 to per kilo saray ka lang ang durado doon ba doon yung gidro saray ka lang suga ayan sa makarang katropang kaya masyawa at matkwat at masyado siguro ka lang nag panagat masyot nag masyado nagpangisda yung masakon ka lang kasi masyado nga takop. Kaya sa kiriangkit, agrodugang lang man o, sa mga tinugan on mata, ayan, palaya karawan, nandiyan per kilo. Excuse. Amta ka lang, 80 man per kilo, tagong nga 100 per kilo, kalabasa 60 per kilo, agro-re ka lang pakbit nga 80 per kilo, labanos nga 80 man per kilo, ubod it niyog nga lang, 70 per kilo, kamatis nga 60 per kilo, uy ah, 130 ro per kilo, agrobawang karanga 140 per kilo, sibuyas na to, nibinta man per kilo, ito karanga sibuyas, agpatatas nga 70 per kilo, carrots 140 per kilo, repolyo 60 per kilo, agpitsay nga 180 per kilo. Pero yun do, pitsay ba eh, pwede ka matingga baka garet, 20 eh, may 20, may 30, dipindi, pero ano karanga per bundle ay 180 ro per kilo. Itray ka lang nga, isay, agdugang lang man, pero karne at manok ka lang nga, 45 days ay 200 per kilo, agro re ka lang nga native ay 380 per kilo. Ag sa karne mo tayo baka ay 400 per kilo, ag sa karne at baboy ay 300 per kilo sa unod ron, pero kung sa re ka lang nga limpo ay 320 per kilo, agro siki ka lang ay 250, agro re ka lang mga kasudlan ay 250 man daw per kilo katropang kilo at daya ka rin pang mga dinuguan ba? 250 per kilo. So, ano karon nga si Kay, 250 sa printe, agore likod garahay, 230 pero per kilo. So, do you know, pero mga sa karne at manok, baka ang baboy ka tropang gap.
0: Sige.
1: Sa makaroon ay, ganyan eh, indaya sa makaroon ka tropang gap. At ako Domingo ay, mas usako di sa daganon, pero pag abot sa sugod itindahan to ay matatahoy, wag itin. Masyado ka rin sa pero marami man gihapon sa bilog ka rin, may bubarato ba yag? Ano ka rin abo nga gabas, abo nga preska nga isda. Yun, bago ako magtapos, shout out na kay Janjan Martino, aram mo, gabit-bit, it's carito. Ang delivery, manok ra. Bata, maroon nito, ano? Pero nagasisinggit-singgit mo, katropang clear, ay. Shout out mo na ito mo, good, malipay man rabot. So, Roy na no, katropang Claire, no, atong karon nga update, yung makaroon sa atong karang nga Kalibo Public Market with Christian Villanibar, yung si katropang Larry Roldan, at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
0: Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 49 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 5 sa gawin. Thank you so much. Kay katropang Larry Boy Roldan, na directamente nakaroon sa may Kalibo Public Market. Nung Samuel Tiad, mayong aga, happy Sunday. God bless you always, kagsabilo nga Tiad family. Dira sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Mayong aga, mga katropa. Uy, asa mga katropa naton, yung mga bagong bugtaw. Sa mga ginaduyog-duyog pa, timpla na kamo di karon kape nyo. Higup-higup na kamo it kape mga katropa. Kape nga pang pabugtaw. Sa ginaduyog ninyo karon niya, espiritu. Karawang Arnold Altivo, good morning. Happy Sunday. Direktamente magaling karon sa may Corona del City. Well, mga katropa, sa inyo karon niya agahon, manami nga. Welcome nga giro ato niya agahon, ato niya adlaw with your right cup of coffee. Mga katropa, mag-inom, magtimpla sa Anton Gold Coffee Mix. Mga katropa, sa Anton Gold Coffee Mix ay magwa sa manami gunrulasa. Manami pagid sa inyong ikaayong nga wasa. Worry no more, gidana sa mga katropa, nga naton di karon niya. Diabetic, may gina-monitor nga sugar level apang wa man na ilait mapait nga kape, hayan na kamo si Santon Gold Coffee Mix. Bango Draya ay may natural nga pangpatamis sweetened by stevia and there's more. Pangpakinis pagid it panit. Si Inka pa. Magkatrapro si Santon Gold Coffee Mix ay ging disenyo gid. Para sa aton nga ikaayong ngawa sa Raya ay bugana sa mga sangkap nga maka pabaskog sa aton karon nga immune system o kon ikaayong nga wasa. Ray may glutathione tayo nag collagen and sa uman sweetened by stevia. Magkatropa sa Anton Gold Coffee Mix ay ginapabaskog rato nga system siya with side effects. May malunggay, santon, spirulina o garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagain niya inya bagatian. Mga katropa ay may glutathione at collagen para sa makinis ag manami nga panit. Ikaw bagahay coffee lover apang wat oras nga magpreparat pagkaon apang gusto nga maging produktibo ro kadadlaw bay haraw taro sabat mga katropa sa inyo karon niya mga gina problema. Santon Gold Coffee Mix may mga sangkap nga mas ginapabasog ro benepisyo kaparat glutathione at collagen nga ging disenyo para suportahan ro aton nga ikaayong nga wasa. Sigurado ang satisfied rin mo karon yung coffee cravings sa Santon Gold Coffee Mix. Bango Draya ay bugana sa antioxidants, nakakabatay panit ag sarangka nga mapabilin niya energize. Ay tanawaro amo niya energy per mini katropang siya. Maskin temprano gabugtaw anong oras pa mag-uli o kung makapahuway ay basta makasanton Gold Coffee Mix yata kami karon energetic o ta kami karon sa sang-adlaw. Very productive uta kami karon sa amon nyo work. So sa mga katropa nato di karon yaming ko maguyat

focus sa trabaho kon sa mga ginahimo, ay dapat abi karon agahon pagang kaibahan mo aro imo nga perfect nga kape. Yes, mahambat nato na nga perfect ka. Nobody's perfect pero sa kape meron. Sa Anton Gold Coffee Mix, produkto Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Saran ka man niya maka-order sa Shopee at Lazada. Sa uman, sa Anton Gold Coffee Mix, kape nga nag-amlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Agad pagin mga katropa, rumah nami karon. Rumas nagpa-perfect sa Santon Gold Coffee Mix. Bukod niya tayo marot pagkatapos ni Mutimplaw na i-chapwera out. Aruan nga sugudlan, aruan nga sachet. Mga katropa, aruan na pagin karon niya sachet. Magwasa. Rumas Santon Gold Coffee Mix ay very healthy para sa aton niya ikaayong awas. Tauan kapagin ka rin na chance magdaog 3,000 pesos. Mag-intra ka, mang tipuno niya, mang rosa shade, Santon Gold Coffee Mix, ag mag-intra sa amon niya, papromo nga Santon, and XFM, libo-libong papremyo. Mga katropa na Santon, and XFM, libo-libong papremyo. Ay, pilang Domingo nato na, no, naging umpisahan niya ni pilang bilo, good man, runag, daog, 3,000 pesos para sa ato niya weekly drug. Of course, sa ato niya grand draw, may nagawat kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes. Mga katropa, Rosanton and XFM libo-libong papremyo ay magawa sa pwede nyo matipon yung raffle entry nga Santon plus Gold Coffee Mix. Lima nga sa share na rokinangan ninyong tipunan na zero raffle entry. Pwede man ninyo nga matipon rosang ka blister o kung sang ka banig. It's Santon plus Gold Herbal Capsule. Sang ka banig man o kung sang ka blister. It's premium D3 soft gel capsule. Ag sang ka blister o kung sang ka banig man. It's Herbo Dietary Herbal Supplement for Men. So man ang lima nga sachet. It's Santon Gold Coffee Mix. So, kinahangan ninyo nga tipuno. Hay raya mga katropa, magataw kinyo chance nga magdaog. Saton karon niya mga papremyo. Inyo karon niya mga participating household products. Welcome proof of purchase. Isugod yamang sisang ka sobre. Isugod rin mong pangagan address. Proof of purchase, contact number, ag permahan. Mga katropa, ihugugroon doon yung mga raffle entry sa amon niya drop boxes sa amon niya istasyon sa XFM Kalibo. Yes, sa J.S. Bert Road, Barangay Tigayon, sa Banua 8, Calibo. Mga katropa, ano pa rin yung mga ginahugat? Sa mga pati ka doon nakahugog, wapan naka-intra, baka na magamit na it mga participating installed products, agtipunan ron, ag mag-intra sa Santo, ano? And XFM, libo-libong papremyo. Mga katropa, sa uman, be healthy, and get a chance to win big prizes. Aton ko niya nagapadayon ng Santon and XFM. Libo-libong papremyo. 56 minutos. Makataliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Uy, good morning, Gidanay. Kikirapang Lalin, Florencio, Nadura, Islao. Nagapropamati man sa aton karon niya pagpangalagad. And of course, good morning man sa mga katropa naton di karon nga naga monitor samtang nagapupahuway, magaling sa jogging, nag-exercise, nagpupanindahan, kung si man kamuhalin di karon sa mga bagong bugtaw. Ay, alin? Ano plano? Good morning lang ron. Uy mga katropa ha, raya gali ka nga bow. Office of the President ging aprubahan ro biyahe sa ibang nasyon ni Vice President Sara Duterte. Ging aprubahan kara ro panibagong petsa itapagbiyahe sa ibang nasyon ni Vice President Sara Duterte. Raya ro ging kumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ro nasambitan niya ray karang report ay mag-aumpisa ro pagbiyahe it bise. Baw kahapon ra, nagbiyahe na imawasat May 15. Aging pagwaro approval ko April 28 para sa biyahe kara sa The Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, ag United Kingdom. Madumduman niya una nga naghinyo o vice presidente nga magbiyahe umpisa April 23 hasat May 15 apang minuto kara, minuto lang kara aga ging aprobahan na rason niya ging bag-uon lang ro pet sa mga katropa.

So, raya sa pihakman, iti na pangatubang nga mga impeachment complaints kontra sa vice. Ang sa makaroon ay ginapamatian ra ang bilang beses man niya uwa nakatambong, uwa nagpakita. Raya karang bise natin mga katropa, no? Even though nga may mga resulta na, mga naunang pagpamati, no, mga katropa, hay wag yapon ni mura nagpakita. Ag hauman sigun, no? Suno sa kampo it bipe ay haumat ah sanda kung dumiretso raya karang proseso sa Senate impeachment trial. No, mga katropa. So, daya pagidu aton karo niya ginabantayan. Matapos nga magdesisyon ro House Committee on Justice nga may probable cause ro impeachment complaints kontra kay Duterte. Nga nakabase sa mga aligasyon nga may ana sigon or ginaligara misuse of funds ag unexplained wealth mga katropa. So raya ro aton kanya bantayan kung magadiretso gid man ra sa Senado raya karang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Pero makaroon na biyahe anay mapaibang nasyon anay ro aton niya vice presidente. Impunto alas sa isro aton karon niya oras mga katropa. Hoy sa mga katropa naton di karon bawo ka namiton gid ana ro ana nga hugas so nagatugo-tugo. Ima na migid matabi magpa hugas-hugas no early in the morning pang energize para bilog nga adlaw ay energetic tapos ni mo mag-exercise mo naka Santon Gold coffee mix ka pa o kon premium D3 coffee mix ka or Santon coffee mix ay perfect gid aron niya pang pagana sa bilog nga adlaw. Well, mga katropa, wala nagit kita at oras sa atin yung pag-ililiba, pag-pangalagad. Makaroon niya agahon, makaroon niya adla Domingo. Isa mga katropa natin niya on the way na. Nag-apropahaom na paagtot simbahan. Karo iba paagtot tindahan. Siman ka mo mag-aagto, hay magdahan. Mga katropa, thank you so much. Sa pag-iba ka ako, makaroon niya agahon, makaroon niya adla Domingo. Mag-iliban naman kita kara sa iba pag inyong mga programa at XFM Kalibo Hinaga Adlaw It Lunes. Banday man ninyo, masunod ka nga programa Bullseye Sunday Edition with katropang ninyo Regine Chedosha. Mga katropa, naging gaibahan, kaakbay naton ka partner technical side, katropang Shamin Nakar sa Kahit Patrol, katropang Christian Villanueva and katropang Larry Boy Roldan. Sa ngangan manit ato niya station manager, katropang Jan Allen Escanya. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for also perversion, it ato niya ever generous. Halwan mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lito Uy. Ako man si katropang Claire Tiad. Ngayon nag-aaywan kinyo tanan. It might red niya gahon. Keep safe everyone. Happy Sunday. Mga katropa. Yamang ron sa programang Exciting Pilipinas. It XFM 96.5 Kalibo ang katropam.

0: Xanthol at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: FM.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil
6: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
5: Buti na lang,
6: lagi akong naka-Xanthol Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Xanthol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
3: Xanthol Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Xanthol Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Xanthol Plus Gold.
3: Plus pinalakas, Xanthol Plus Gold.
11: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Xanthol Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Xanthol.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 6:13 sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Oy, good morning! Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Western Visayas. Mayong aga, Pilipinas. Probinsya Raklan, Banawit, Kalibo, mayadayad nga agahon. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Adlaw kita makaroon itdaya karanga Domingo. At sa tres na sa bugan it Mayo 2021. Ag sa inyo karang amangin alagad sa inyo karang amangin anchorman. Ako si katropang ninyo Rugin Teodosio. Good morning! Oy rato na naipagtamyaw pagabi-abit mayadayad nga agahon. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ratsada. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bango na, bango na, bango na, bango na. Good morning. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Uy, bango na sa may mga ginakasakuan. Bango na sa may mga paganawon hilikoton. Bango na sa may mga paganawon. Bangon, bangon, bangon, bangon, bango na mga katropa. Aga, syempre sa aton karon yung mga katropa una. Nga nakatutok aton sa uno segundo distrito itatun karon nga probinsya karon ni Taklan. Mayadayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Itatun karon nga mga sukiya sa Banuat Kalibo sa may isla it Boracay. Mayadayad nga agahon. Kumusta ro mga nag love Boracay?
1: Wow.
0: Oh, harama na katropang nins pa uli naman na. Kumusta ro mga nagbakasyon? It mahaba-haba, long weekend. Umpisa it Biyernes hasta it makaron doon. Asa makaron nga adlaw it daya karang Domingo. Ag sa tanan-tanan natin karon yung mga katropa listeners nga nakatutok ato na sa mga kaingod natin yung mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayadayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa kutob magabutan it aton karon nga pagpangalagad aton karon nga pagilidiba. Good morning. Sa mga nagapupamahaw ununa makaroon. Ayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Nagapamahaw nat anda karon nga pamahaw. Sa makaroon nga pang orason. Siyempre, rung mga nagaplano karon nga magpanindahan, magsimba, aga iba natin karon nga may mga family day, family outing. Grabe wow! Gidana karon mga katropa. Mayadyang nag-ugan-ugan kahapon. Nabasa-basa rung mga mamaga. Nabasa-basa rung dapat mabasa. Sa aton karon nga mga katropa. Siyempre, sa tanan-tanan natin yung mga suki, sa mga nakatutok zanda, karong yung mga panimagay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Datong karong yung mga katropa listeners man, nga nakatutok samtang nagapupamahaw. Sa atong karong yung mga katropa, nga nagakino pa ito sa simbahan. And then, riba karon hay nagaplano, nagabalak na magpanindahan. Sa atong karong yung mga suki, yung mga tendero-tendera. Good morning, good morning, good morning! Daton karon nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Aga, syempre, ro aton man karon nga mga suking tagpagamatiman nga nakatutok na ka-monitor katon o ato na mga drivers nga timperano pa nag-suroy-suroy. Timperano pa karon nag pamasada sa makaroon nga pang orason. Ayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa tanan-tanan nato nga mga suki, rong mga nakatutok makaroon sa ato nga Facebook Live. Pwede ninyo nga i-comment. Rin nyo karoon nga mga greetings, rin nyo karoon nga mga komento. Ay pagatawan gid nato nito gadaligwa sa ato nga pagpangalagad, sa ato nga karang pag-ratsada. Tawan gid nato dun ita tiempo iya sa aton karon nga pagililiba. Kama naman syempre ro aton karon nga mga overseas Filipino workers nga nakatutok na ka-monitor man katon sa aton karang pagililiba. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning. sa aton karon nga mga OFW nga nakatutok sa aton karon nga XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Hey, good morning anay sa mga nakatutok na iya sa aton makaroon nga Facebook Live. Hey, katropang Haji Rilo Barrera. Good morning, Sir Nin. Watching iya sa Ginbaliwan, New Washington. Wow. Thank you, Gida. Nakamonitor iya sa aton karoon nga pagpangalagad. Kay Elda, kay Nay Elda Randoy Martinez, una sa Aliputos, Numan siya. Good morning, Gid. Nakamonitor ka ton makaroon nga agahon. Okay, comment yung rinyo karon yung mga greetings, rinyo karon yung mga session, komento. Kaya aton yun yung pag-atawaan dun, ito gadaligwa sa aton karon yung pagpangalagad. Ag sa tanan-tanan aton yung mga suki, ibinin nyo ako hasta alas 7:30. Daton karang nga pala tuntunan bullseye. Magatalakay kita mga balita, mga tagalupang doon natin yung mga tupiko sa atong karanga pag-ratsada. Well, speaking, ano rong mga balita ng atong karanga pag-aog-istoryahan? Atong karanga pag-atalakayon sa atong karanga pag-ratsada sa atong karanga pag-ililiba makaroon nga agahon. Atong karoon nga Aklan Electric Cooperative. May pagpatag regarding saraya karanga ginapatuman makaroon nga Lifeline Subsidy Rate Program para sa ginatawag natin karon nga mga benepisyaryo, it aton karon nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kundaya karanga porpis. Ay, may mga nagabash abi karon sa raya karanga sa mga ano nga ra, sa raya nga ra nga Lifeline Subsidy. Kung sa CN ay may una karon nga paglibre, sana o libre. Libre saraya karang poor peace ag marginalized end users or non-poor peace kung sandahay kwalipikado nga gintagana sa laying RA 11552 or the Enhanced Lifeline Rate Program o kundaya karang ELRP. Ay, istoryahan natin. Actually, kung may iwan, may ginpagawasan ng statement. Kasi nga ni, may mga nagareklamo kita ng mga igmanghod regarding sa raya karang nakitananda, nag-appear na sa anda karon nga tawag natin kara. Anda karon nga mga bills, raya nga ginatawag natin nga Lifeline Subsidy. Ay, anat aramana nga sa mando, aglayit na sa una sa layi. Wa man manakara itdaya makabig naton nga kumbaga ay wa man dun it kahilabtanan ro akel kay ginapatuman yang nanda ilayitara. Siyempre kabuabo abing mga argumento sa part man it aton karon nga mga igmanghod nga ro yun dun di nanda mabaton karon nga may una mga katropa sandaro magapasan. It bagay ran, it daya karang mga miyembro, it porpis. Sa dugang pagid nato yung mga balitaan, 18 anyos, 18 years old, nga sambilog sa mga most wanted iya sa ato niya probinsya, abay arestado sa kaso karon niya carnapping. Standby to talk. Sa iba pagid natin karon yung mga balitaan sa aton karang pag-ruratsada sa aton karang pag-ililiba. Iya man anay kita sa aton karon yung mga balita nasyonal. Raya karang bulkang Mayon nagbuga it madamo karon nga aso ag raya karang abo kahapon karon mga katropa. Aga kun sa siin gani hay may una na karon nga na experiensyahan kita or igto sa mismo karon nga magapit sa lugar nga may una karon nga mga ashfall mga katropa. Mabudlay man do daya karang nga ashfall nga ra. Kumbaga hay may anuman may epekto man sa ikaayong gawas. Samtang sa rugang pagid nato nga mga balita, Department of National Defense Secretary Teodoro mga pamagabag nga ibalik Rupistok sa communist group. Kaya matapos karon mga katropa, ruraya karang inkwentro ag pagkamatay it 19 nga katawo, una karon sa Negros Occidental. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita, Office of the President ginaprobahan o biyahe sa ibang nasyon ni BP Sara Duterte. Sa dugang pagid nga mga balitaan, update sa impeachment kontra sa Vice Presidente, Vice President Sara Duterte wa nagakampante sa impeachment sa pihak it pagpahayag it suporta it pilang mga senador. Mayroon mga balita nga aton karon nga pag-check yaron ag sa aton karon nga weather update. Check yaron aton do aton karon nga DOST pag-asa. Asaraya karang mga ano ro aton karon nga gauman makaron nga adlaw itdaya karang nga Domingo. But before that, good morning anay kay De La Vega Claude. Good morning gid. Elios Kirandoy Martinez, may adayad nga agahon. Good morning kuno sa tanan. Hello sa tanan nga Katropa Fans Club ag Pototski Riders Group. Thank you Katropang Ninio. Good morning man karon na kay Jums Atero. Good morning Katropang Ninio. Bless and day po. Gamonitor sa radyo iya sa Mabilong yung Washington. Nagakapikapi kuno. Sige. Ano rin mong ginakapikapi Katropang Jums? Marami gidana kung magakapikapi ka makaroon nga morning. Kay Bernard Robete Delphine. Good morning Katropang Ninio watching from Kauai, New Washington. Abay. Pabong nagapamantaw katon una sa New Washington ay nagagapamati. Kay De La Vega Cloudy, good morning man. Mayad-ayad nga aga. Alas 6:27 na sa agahon aton karon nga oras. Sa aton karang pagpangalagad agraya karang portion balitaan. Ara anay ko kapikapi anay kamo sa aton karon nga mga katropa runa hay mag-inom anay kamo itay karang Santon Gold coffee mix sa manami ra kada agahon kung gusto ninyo kapeng healthy ag makapanami sa inyo karon nga kutis. Mag Santon Gold coffee mix kamo. Pero kaping abukon nga mangit manami rulasa kundi makabulig pa sa imo nga kagawasan. Makababaskog sa resistensya o white side effects. May santon, malunggay, spirulina, at garlic mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagainyain nga bagatian. May una man nga glutathione at collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikagon, nagwapa ka pa, Santon Gold Coffee Mix. Pero Santon Gold Coffee Mix ay sarang ang babakay sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, Watson's Pharmacy, ag sa Rose Pharmacy, ag sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga mga lugar. Ayara, produkto, ETS to Health Incorporated. Rana, i-check anay nato no aton karon nga DOST Pag-asa Manila para sa aton nga latest weather update. Easterly sero nakakaapekto sa mabaho nga parte itaton karon nga nasyon mga katropa. Rato nga DOST Pag-asa Manila sa pihak nga linya. DOST Pag-asa Manila, standby.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: DOST Pag-asa Manila, good morning.
2: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Sunday, May 3, 2026. Sa lahat, wala po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga kumpul na kaulapan sa bandang Visayas at Mindanao dahil sa easterlies. Itong easterlies ay sa nakita namin magtatagal ang epekto ito sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At sa ating lagay ng panahon ngayong araw, ang buong sa Luzon ay magiging maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan o mga localized thunderstorm. Dahil pa rin sa panahon ng tag-init, mataas pa rin ang temperatura matatala sa Metro Manila na aabot ng 35 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura sa Tugagaraw na abot ng 37 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Inuakikita dahil sa Easterlies ang buong Kabisayaan, kasama na rin ang Northern Mindanao, Caraga, Davao de Oro, Davao Oriental, Zamboanga Peninsula, Basilan, at yung Palawan ay kasama na rin sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Kahapon, ang pinakamataas na heat index ay umabot ng 45 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union. Sumunod ay ang Lawag City, Ilocos Norte at Dagupan City, Pangasinan na umabot ng 44 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Ngayong araw ang ating forecast heat index. Top 3 ay sa Lawag City, Dagupan City at Bacnotan, La Union, ng kung saan aabot ng 43 degrees Celsius. Sa Metro Manila, inaasahan na aabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. At sa ating lagay na ating mga karagatan, banayan hanggang sa katamtaman nito, kaya safe na pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan sa mga pag-uulan dahil sa easterlies, lalo na po sa bandang Palawan, Visayas at sa Mindanao. Ang araw sa Sikas ganap na 5:33 ng umaga. Ang sunset ay ang inaasahan ay 6:13 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Aldsardi Aurelio.
1: XFM Weather Update.
0: So hatong mga katropa, hindi kita mangawa kung maka-experyensya kita it mga pag-ugan-ugan, makaroon nga adlaw bangod sa raya karang easterlies. Manami man nga ni at least madilig-diligan do mga mamaga-maga. Good maging basa.
3: Wow!
0: Baga. Good morning! Anyway, iyan na kita sa iba pagid natin yung mga balitaan. Nga atun karang pag-check yaron. Ginapatuman yun makaroon mga katropa. Ruraya karang ginatawag naton nga lifeline

0: program para sa mga benepisyaryo it pantawid pamilyang Pilipino program o kon for peace nga nagakonsumo it 50 kilowatt per hour panaba base sa aton karon nga Aklan Electric Cooperative. Actually, wag ang rabo ko niyang manyanit iyara ginapatuman katon. This is implemented sa bilog ng pungsod Pilipinas. Agraya nga ra mga katropa hay nakabase sa ginatawag naton karon nga sa idagom it pagpatuman it Electric Power Industry Reform Act o kon IPERA Law or RA 9136. Now, kumaywan do Aklan Electric Cooperative nagtao it klaro agtama nga impormasyon para malikawan rosaga nga pagkaintindi it daya karanga mga pumuguyo kapin para mga konsumidor kasi sa part it daya karanga mga konsumidor ruandang pamatsyagan hay matsyag ginapasabat kanda dudaya karanga kuryente nga ginakonsumo it mga miyembro it daya karanga pantawid pamilyang Pilipino program.
1: Bullseye!
0: Kasi they felt nga may iba nga mga purpose beneficiaries nga kaya nandang magbayad ro iba nga ni man ang mga purpose ginagamit do ginabaton man nananda nga ra tawag na grant cash grant sa iba nga mga bagay.
1: Bullseye!
0: And hindi naton mabasol hindi nga ni mabasol ro raya kara nga mga konsumidor kapin pa ginaistoryahan naton makaron ruraya kara nga mga panawagan ruraya kara nga mga sentimiento it mga middle class income earners nga uwa gid it na baton nga maskin ano nga grant ayuda o kunano paruna mga katropa.
1: Good morning.
0: Matcha feeling nanda feeling namon. May tsakaibahan maningan abi kita katropang yanin, no? Ikaw katropang siya min, may tsakaibahan ka man. Matcha feeling it middle class income earners, tanan-tanan, ginapapasan sa middle class income earners, ag sa tiempo pa itdaya karanga krisis, may nabaton do middle class income earners nga ayuda halin sa gobyerno? Uwa. Ro ibang sektor, ro tanan hagos yun nga sektor, may nabaton nga cash grant, ayuda, o kunano pa karon. Hay ro middle class income earners nga nagapasan, itbugat, itanan-tanan nga ra. Now, do argumento it iba, hamat kamun yat ah. Now, rupanawagan it iba makaron, sa inyo kung ano, tax the rich. Ha? Do mga manggaranon, sanda dapat rugina tauan it duga nga pagasanon mga katropa.
1: Bullseye!
0: Eksakto? Kasi, manggaranon yun taron sanda eh. Hindi taron makaapekto kanda. Di ba nga? Pag intax mo sanda ron, dayang mga magagko nga mga korporasyon, magagko karon nga mga businesses, ay hindi na magreklamo, ruraya karang mga middle class income earners. Sa inyo kung sino ro may saga, ro gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ro gobyerno. Haman din natin kaya nga dugangan do tax it mga halimbawa man na magbutang kita. Ro mga business nga nagakita it daya kada makarang bugan, makarahay. Butangan dugangan do tax.
1: Bullseye!
0: Ano ra sanda-sanda lat araw ga pinamanggaranon agro mga pobre ay nagapilinobre lata?
2: Oh no!
0: Miskin nga ni dudaya karang panawagan it mga middle class income earners.

0: nurse, daya kara nga mga obrero, empleyado sa pribado karon nga sektor, hindi nga ni maitao-tao. Ahaw 200 pesos nga dugang sa sweldo, hindi maitao at gobyerno. Haman, ginaprotektahan. Ha? Ginaprotektahan, ruraya kara nga mga mabaho, nga mga negosyante. Ay, base abimana sa masunod karang eleksyon ay kung butangan man na naton dasan dait, tugangan man na naton andang tax ay base hindi utamana ra ay magtao it political money sa next ng eleksyon. Ha? Base utamana ra at pakumkum. Kapit lang ra eleksyon. 2028 national elections. Kasi dahing mga negosyante nga ra, nagataw tarat kwarta sa mga politiko para sa anda karon nga kampanya. Di ba may mga isyu nga ni nga may mga kontraktor, may mga korporasyon nga nagadonate it kwarta para sa mga politiko. Bullseye! Ah, edi hara lang, wow! Edi wow. Di ba ga? Kaya hindi natin mabasol. Ruraya kara nga mga pumuguyo, middle class income earners nga magmugaka. Ah, nga mag tawag natin kara magreklamo. Haman. Haman, haman, haman. Bullseye! Bullseye! Now, sa batitaton nga Aklan Electric Cooperative, may nag-post abi nga nakita ari kato. Libre man na 4 piece. Agpaano man na kami nga nan 4 piece, kamo naka-charge ro anda karon nga bill. Pero yung doon karon nga pamatsyag. Now, excuse me. Rosabat itaya karang nga Aklan Electric Cooperative, basahon akon. Dahil sa unbundling of charges na iniutos ng Energy Regulatory Commission or ERC sa ilalim ng pagpapatupad ng Electric Power Industry Reform Act o EPERA Law o RA9136 sa Pilipinas. Malinaw niyo po na nakikita kung saan napupunta ang inyong binabayad. Sa pagkakataong ito, base sa na-highlight, may nag-post abi, napunta ang 1 peso and 98 centavo sa Lifeline at zero sa senior citizen. Tama po. At malilibre ang kasapi ng purpose at marginalized end users or non-purpose kapag po sila ay kwalipikado lamang sa itinakda ng batas RA11552 at ng Enhanced Lifeline Rate Program ELRP kung saan ang mga kwalipikadong consumer, karaniwang mga benepisyaryo ng 4-piece or Pantawid Pamilyang Pilipino Program at iba pang low-income households ay binibigyan ng mas malinaw at target na diskwento sa kanilang electric bill. Ang itinakda na diskwento sa kasalukuyan ay 100% discount kung ang konsumo ng kuryente ay di tataas sa 50 kilowatt per hour sa isang buwan. Hindi lang po ang Akelco ang gumagawa nito. Lahat po ng electric cooperative sa buong bansa alinsunod sa pinapatupad na batas ng gobyerno. Ang 0.01 or 1 cent per kilowatt hour lifeline subsidy naman sa ilalim ng Enhanced Lifeline Rate Program or ELRP ng Energy Regulatory Commission ay isang mekanismo kung saan ang pondo para sa lifeline discount ay kinukuha mula sa ibang consumer. Ibig sabihin, ang mga hindi kabilang sa lifeline beneficiaries ay nag-aambag ng 1 cent per kilowatt hour sa kanilang electric bill upang masuportahan ang diskwento ng mga low-income households. Layunin nito ang cross-subsidy kung saan ang mas may kakayahang consumer ang tumutulong sa mahihirap. At sa pamamagitan ng pinahusay na targeting ng ELRP, gaya ng paggamit ng 4-piece list, mas matitiyak na ang tulong ay mapupunta sa tunay nangangailangan, kaya ito ay maituturing na isang anyo ng bayanihan sa sektor ng enerhiya. Kung hindi kabilang sa 4Ps, maaari pa rin kayong makwalify bilang marginalized end users, posibleng mabigyan ng diskwento, magsangguni sa inyong LSWDO or Social Welfare and Development Office at pinakamalapit na Akelco ukol rito. So, randa karang argumento, himid pangani manarong mga ibang purpose nga rahay, halos tanan manahay, may una man nakaroon nga appliances. Tapos kami manangara nga iba mag-among tinipid sa kuryente. Galing eh, sakto manabi matuod ka ra. Hindi mo man mabaso matod actually ro Akelco. Kasi layra agbuko nyang mansanda it daya kararo nga nagapatuman. This is implemented nationwide. Tanan nga mga kooperatiba ginaimplementar da. So aro nyang ron masakit sa kabubuton it iba naton nga mga igmanghod nga hamaan pa kinahanggan duyon kasi ginanunsyo tarat presidente ko kanong nga to eh. Nga ipatuman do daya karanga nasambitan nga ranga programa nga ranga mga katropa. Ha? Oh. Again, hindi man yan natin karang mabasog do purpose eh. Ha? Kasi, actually, do pobre, bukot sandaro kontra. Ha? Sa inyo kung ano kontra ro gobyerno. Bullseye! Bullseye! Haman saga na ng pobre sanday? Bullseye! Ha? Kasi, ugubrahon gid mat adapat dun it gobyerno nga suportahan sanda. Pero rin niya rumasakit nga ipasa sa consumer, di ba? Ro ibayad sa anda nga ginakonsumo nga kuryente. Ay, sinta nag-agtor kwarta at gobyerno. Nga pat ipasa sa ibang konsumidor. Duyon do ginamuga ka. Ha? Dapat, do gobyerno, what at magain matod kung nagabulig, what magain kung, haron doon may ikasarang matang ikabulig. Ha? Kasi dapat, o ginahimu itay karang nga gobyerno, haron para sa abikaron, tax, puro tax, angan-angan, taasan yung manro tax. Ha? Taasan do tax sa bagakun, taasan ro tax sa raya, taasan ro tax sa duyon. Isin ako nagabakay ro mga konsumidor. Ha? Pag nagbakay ka una, nagpaguwa ka at kwarta, nagkaon ka sa restaurant, naggrocery ka, may tax doon. Bullseye! Agi na pinataasan, agi na pinataasan, pero, rung mga magagko nga negosyante, safe.
1: Wow!
0: Ha? Mga katropa. Doon dapat duhimunit gobyerno. I think may mga, tawag natin kara. May una karon nga mga bills nga ginfile. Una karon sa raya karang sa Congress and even nga ni sa Senado nga dugangan do tax it mga manggaranon, mga negosyante, mga katropa. Ah? Ag dapat abi parang hindi nga magpinataas it daya karang tax. Sa inyo kung ano rupi nakaklasiko nga example, mga katropa, tama nga paggamit sa pundo it gobyerno. Kasi kung tama nga ginagamit duraya karang nga pundo it gobyerno, hindi ta kinahangan nga mag-tax. Just like sa ginobra it Pasig City. Ha? Kung manami ro pagbuyot it gobyerno, ha? Mga katropa, kung manami ro pagbuyot it daya karang gobyerno, manami ro leader nga nagabuyot, may mga matipid pangani mga katropa. Hindi madefisit ro gobyerno. Pero nagakatabo abi, permi nga kugang rekwarta at gobyerno, hamat nagakugang kasi nga ni isa korupsyon nag-adto. Mga katropa, so do yun, kung do leader, adto na naton do pinaka, tawag naton, pinaka madagom, ag pinaka puno, itday nga rang problema. Rugi na iliher naton nga mga leaders. Kasi kung dugi na iliher naton nga leaders, at iguhan magbuyot it kwarta it gobyerno, agawa it daya karanga korupsyon, edi sakto, sakto nga nag-adto ro kwarta sa dapat adtunan, bukon it sa anda karon nga busa. Harun imaw kasimple mga katropa. Ruin imaw malang kasimple. Ha? Nga ni kun, hindi natong pagbasugon. Hindi ka na magbagaslan. Ro atong sukton, ro gobyerno. Kasi taxpayers kita. And of course, the transparency nga ginatawag natun. Dibaga? Doon yung pinaka-importante. Pinaka-importante mga katropa. Ayan ba ni Mama Melina kun sa mga negosyante mataipatong dutak sa ipatong mananda sa andang baligya ay kita man gihapon naman nagbaka gasagap kita gihapon. May punto. Pero syempre hindi manandaron mabasta-basta. Kasi kinahangan man unit mga layi, protektado man kita't mga layi. Ay okay lat akaton nga katon lat atanan ipatong do tax. Ha? Di ba ga? Dapat fair. Bukod niyang it dapat sa middle class, bukod niyang it sa mga nagabaka, bukod niyang it sa mga konsumidor, dapat tanan. Wat ginaproteksyonan. Ha? Para fair nga ginatawag naton. Kasi mas abo tara anda karong kwarta. O, manugid lang randang ipatong karon kumpara sa ipatong kanda karon nga mas mabaho nga tax. Diba ga? Anyway, alas 6:50 sa agahon o atong karon nga oras. Good morning, anay kay katropang Randy Artiaga Santisas. Good morning kay Priscilla Dador. Oh, good morning man kay katropang Gemma Kesuwani. Have a blessed Sunday. Kay katropang Rene Rosgal, una karon sa Hong Kong. At kay Mama Medina Beltrante, at good morning gid ha. Nagapamati riya sa aton karon nga palatuntunan. Sige ato. So, do yun makaroon do ginaistoryan. Kasi sa social media, ginailinaway tayo ibaro daya karang mga purpose. Ha? Matsasaga mo ta makaroon nga miyembro ka itaya karang purpose. Oh. Kung may reklamo ka mo, saruin nga ron nga inyong kasero ibaabi nakita nga ni mana namon sanda to nga mas manami pamanaro anda karon nga. Diba? Matsaro pamatsaglat at tuloy nanday matsawat asandat karapatan. Kung halimbawa, wawa nanda ginagamita sa sakto maayos do kwarta o cash grant nga ginatao kanda, i-report. Ano, gilang karon ga report, diba ga? Kasi sa minatutod yung bukod sa daro kontra ninyo. Ha? Doon yun doon, masakit yung sabot matood nga grabe ro support at gobyerno kanda kumpara sa raya karang mga middle class income earners mga katropa. Alas 52 sa agahon, utro adlaw. Magabalik kita mga katropa sa ating karang pagpangalaga date after gamang pila karon ka mga reminders agro report it ating karon nga patrol balikan naton pagrapos kara standby.

0: Secret of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nido Playo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium,

0: sa sulusi mo sa tingat yan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secret of Health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan gi ka mukha busog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid, kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambala ari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon ni sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The Secret of Health.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: XF.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Oy, rato na nga oras, impunto la 7 na sa agahon, balik sa aton pala tuntunan. Sa gihapon, of course, rinyo ka nga anchor man, katropang ni Nero Jean Teodosio. Good morning! Morning, anay, sa mga katropa natin nga nakatutok katon makaroon, aton anay nga limpiyuhan, rung mga higko, abo higko. Rung mga greetings natin. Yan sa aton karunyo pagrurat sa da. Kay katropang Kristan Wyatt Gulay, good morning, gid, nakatutok iya katon. Nakikita man itong nag-comment baga sa iba. Sa pihak. Si Erica Season, good morning. Naka-monitor man ka itong makaroon nga agahon. Sige, sa itong karang pag-rurat, sada. Una yun si... sino nga nira? CVS. Oo na. Ikaw gidawi kararo, ano siya eh. Kagidro pa una-una. I-checkanin natin si katropang Christian Villanueva sa aton karon nga patrol. Saan naman nga natipon yung mga balitaan report, police report, pag libot-libot ha. Iya sa aton karon nga may banawit kalibuag sa bilog na probinsya karon ni Taclan. Katropang Christian, standby! XFM Police Report. Police Report. Sa report, katropang Christian, go ahead.
1: Yes, katropang ninyo, no, good morning. Sa aton karang mga suki nga matagapagamati. No, aga sa aton karang natipon karang mga report sa itong pagsecure man it pinanda ng mga police station arestado no it aton katapo it kalibomos pa police station kama naman ro aton karang intelligence operatives re karang sangka wanted the person sa bahin ni tatong Rasicho Kawatihan barangay Puok no nga kung singan ikaran no re karang akusado ging kilaya no kay alias Badjaw 18 anyos ang residente no ideya karang Magnolia
0: Street. 18 years old?
1: Yes, no katropa.
0: Kaka legal age nagangid gali. Sakto yes. Gid legal nga edad.
1: Yes, katropa nga ninyo. Dayro sang bilog nagapatimaan nga kung kita kara kay maghimo no ideya karang mga krimen. Sa ato karang pangidaron nga sang pangditahi karay minor di edad ay pag-abot gid naton no it 18 years old.
0: Yes.
1: Ay sigurado gid nga may una kita kara nga warrant of arrest. Agya ko siya ni Karasi alias Badjaw, no? Residente at Magnolia Street sa ating karangang barangay Andagaw. Agari Karasi alias Badjaw ay isang bilog, no? Sa rank number 2 sa bahin at municipal level. Ag rank number 8 sa diakara provincial level sa kaso ng pag-apulular.
0: Rank number 2 sa kalibo?
1: Yes. Katropang aga number 8 no sa atong karang provincial level sa so, karang pagbayular sa kaso karang Republic Act number 10883 or daya karang new anti-carnapping act of 2016 so ging arresto ra no daya karang subject person sa bisaya daya karang warrant of arrest na may criminal case number 18443 aga may petsa ko April 21 2026 naging issue no ita ni assisting judge of regional trial court branch 3 Kalibo Aklan ag may una karang nakatagana nga 300,000 wow. Pesos
0: carnapping abi
1: yes no katropang ni automatic tara no nga may mamakaraya nga matawag na ton nga piyansa pero kung madiag ko utari mo karang ginakarnap
0: I know bit aron ano ba nang ginkarnap kara
1: nagabanan karabi sa mga 300,000
0: more
1: pang ninyo so dahil yung rekomenda na itaton karang natungdan karang korte para sa nakarang temporaryong kahilwayan o galing no sa bilog sa mga rason no itaya karang pamilya no itaya karang akusado hay mabudlayan sa nakatropang ninyo sa pag-usoy no itaya karang kwarta no nga ginagabalor 300,000 para ko ta sa
0: 300,000 yon makar na hindi mo taron makita ang budlay kit aron
1: mo budlay swerte ka nga ni makakita 5 piso samtang nagabaktas
0: ko tropa ako to kanito no? Nakakita ako 5 piso eh.
1: Yes pero nakita ko
0: tanan galing ay na realize ko man machawa utak mabakal sa 5 piso nga ra
2: oh, yes no.
1: Ay wo do sa 5 piso nga ra mga apat bilog ang mga dulse ni mo sa no hay pero nakita ko taro pinakagwapa kita sa ang atubangan ni
0: rakatukan ay abaw dito. Grabe kita bagong bugtaw fresh from the bath hindi ko masairan kung sinong pinakagwapa kasi apat abirasanda yung katropang Christian
1: sino rasang bilog gani
0: iya sang printi matangarahay ano ray mo eh. Oo, si
1: Kuwati mo na yakot ha.
0: Yakot aron, garis. Yakot aron imaw.
1: Sa bilog si Katropang Claire. Si Katropang Shamin. Si Katropang Tracy. Yakot man.
0: Oh, nakailan ni Katropang Shamin? Yes, kaibahan ako.
1: Pinakaulihi sa listahan siguro yung ayaw man.
0: Ayaw man, awa man na. Aton-aton niya tar. Mga ano ron sa dayang, mga guwapag yun aron sa dayang mayan.
2: Wow!
1: Yes, nakatropang niya. So, makaroon.
0: Gandang di mo inakala. Sige ah.
1: Oo. Ay, so makaroon na katropang ninyo na sa kustodiya taton ka nakakalibo mo sa Small Police Station. Kaya karang akusado. Nakatagana nga i-turn over sa natungdan kara nga korte. No, sa dugang pagitatong ka nga mga report, no, wasak kung daya karang sangka Toyota Innova matapos nga nga bumangga no sa sangka sari-sari store sa may party taton karang Baray Kabugaw sa Banua Karet Altabas. Sa aton nga buong impormasyon ginadrivean diri karang sayakyan ita sangka 33 anyos agresidente at ato karang Baray Katiklan nasa kupan ni Banua Karet Itamalay no kay bahan ra na karang asawa agama naman do tatlo nanda ka mga minor di edad nung kibahan. Yes, no? Halin si Gonsandara sa bahay ni Iloilo, aga pauli yun, no? Sa aton karang atika, barangay Katiklan, aga nagmakaidlip tangani, Rorea karang driver.
0: Ringgit, no? Remember, gita, reminder sa aton yung mga kapingkong mga long drive nga ginatawag naton, mahaba-haba nga biyahe. Kung naduyog, pahuway anis binit.
1: Yes.
0: Oo, so, piyong-piyong nga inat mga 15 minutos, makarecover. Yes. Miskin 5 minutos nga ni, makarecover kat inkarne. Inkaduwigon.
1: Natawag naton nga power nap.
0: Oo. Pero ang kilagang sambilog nga kilagang driver, oh, kung may dati magpanaw kami, dulce at hayoke utakana. Depende man abiron, depende man sa tao.
1: Depende ta katropang niya. Kung kakon man, mas may inam kung may akon ka ng kaistorya.
0: Kaistorya. O, kaping kung mamahaba matod nga rong travel, kaduguyog at abiron katropang Christian eh.
1: Oo. Ay, pero kung mga...
0: Kaping kung... Mga
1: katropang yan, rin mo kaibahan eh. Hindi kating duigon, katropang ninyo.
0: Hoy, istoryahan kating nana karon it, ano? Duyon karon niya, tawag natin karasang kalibro, hay ba? Hindi ka giting duigon.
1: Turbolt aron nga.
0: Umpisaya sa kalibo pa Iloilo, eh, inistorya, takang mong daywa.
1: Eh, mas yung pabalik pa siguro Iloilo, pa kalibo, di kaya po mga mga... Pusay! Ay daya pa rin mong kaibahan kung mga daywa malang kamo baka agmanami rin yung istoryahan nga daywa abaw, eh, magarahan gagiting ron no katropang ninyo so daya ay maliban sa daya karasari-sari store na bangga mananaro sa kasayakyan mga nakapark no sangka poste no daya ka or matawag na to nga street light agira ka bangdanan nga bumaliskad gid no daya karasayakyan so grabe rong damage ha o galing hay huwag itano itdaya karang naninahan. Doon kita naman, kung kara good news man, nga huwag itano naninahan sa daya karang driver. Sana karang mga passenger katropang ninyo, hey, di baling magguba o daya karang sayakyan, mabailuhan tara, pero nung kabuhi nga maduga, hindi ito natin may balik katropang ninyo. So, dayang driver, no, ay nakipag-angot man da, no, sa daya karang at mga tagiya nga naman apiktuhan, ag posible rang mag-akwan, ha? Magpag-asabton lang man no mga damage ito ya karang driver no ito ya karang Toyota Innova no ya karang sari-sari store kama naman de karang sakyan nga naka-park aga street light nga nakatropa nga ninyo no sa aton pagid karang dugang pagid nga mga report sangka tricycle man ha ro ya karang sumunggab sa sangka puno sa aton nga bahin ni barangay Agbanawan sa Banua Karet Abanga kahapon karang no ita hapon sa aton karang initial information no maghalin sa MDR mo ba nga nakaangkot ang ani it mabaho ka nga bukore ya karang driver
0: yeah,
1: yes no katropa nga ninyo so dayro sa bilog sa mga igapay daong gating rain kara sa mga natawag naton nga CT scan no dahil nga once nga biskan bukol at aron taga taga side base kung may mga internal ana no kita ka kwan agwa makatalyon yung pilang adlaw ay may matabo ba kimo nga wa man ato ginapangayo or ginapangayo o galing may una tabi kara katropang ninyo no ng mga matandaan na binakon do dahil kara nga sangka nakapipe no nga biktima no nga sinunggaban ta imaw ag gadoy nga ni nga naapektuhan ta or dai karanga na lastruhan imaw sa nakarang ulo o galing wa ta bagay imaw nagpasitiskan umuli ta imaw.
0: No, mayo naman karon ko namat katropang Christian bukonyak sa ugo pati sa ibang party tiyawas tag mga internal bleeding nga ginatawag naton. Nga so, wa kaping nabatsyag tapos sa kulihit nag ano baga matya naglala.
1: Yes, oo. Ay makataliwa ta dayong adlaw ay gimbawian ta tugam nga kabuhi no. Ay sa aton nga maimangod kung may mamakaraya matabo. So ginahang nga ginaton nga mag pati CT scan para sigurado no katropang nga ninyo. So insige day mo raging daga sa atong karang provincial hospital para sa dugang nga pagbuong kara katropang ninyo. So far no din atong karang natipon karang mga report sa pagsikir nato ni pila nga mga police station iya karas atong nga probinsya taklan report magaling sa kalibu PNP. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropang
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you, Gid, kay katropang Christian Villanueva sa nakaroon niya natipon yung mga balitaan na report. Direkta sa ato niya may bahin it Kalibo PNP ag sa iba pagid karon nga mga municipal police station. Nagatod katon sa oras, alas 7:12. Sa Udro Adlaw, agray karang nga balitaan portion ay ginahatod katon itday karang nga Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. Kasayid ka mo, nga Rosanton Plus Gold Herbal Capsule, hay nagaprotekta para sa aton karon nga tagipusuo. Hara, protection na naton ro aton karon nga tagipusoon. Ay barado baga ro inyong mga ugat bangod sa ginatawag nga cholesterol. Delikado ron sa high blood ag heart attack. Ro garlic ag mangosteen sa Santon Plus Gold ay nagabulig sa paglimpyo it agagian it dugo ag pagpanaba it bad cholesterol, mga katropa. Magwas karon ro Santon Plus Gold herbal capsule ay ginapabaskog mano enerhiya it aton nga gawas agro aton nga resistensya ginalimpyuhan ro kagawasan nagdagabulig sa pagtunaw it pagkaon ginaharap pagit ginabalanse ro blood sugar kapin kung kamay diabetic ag nagabulig sa suporta sa aton karon nga tagipusoon manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad at selula sa aton nga kagawasan protektahan ro aton nga tagipusoon kaibahan o bugawan nga proteksyon it Santon Plus Gold. The Santon Plus Gold, ikaw ang laging una. Mabakaro Santon Plus Gold sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, at Generica Nationwide. Kama naman sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Santon Plus Gold, produkto Tiesto Health Incorporated. Good morning, anay, sa mga nakatutok katon makaroon nga agahon sa aton makaroon nga Facebook Live kay Sir TJ Nuinig Tanlok Solidad sa San Francisco, California. Good morning, Gid. Naka-monitor kay Jory Jorfo. Good morning, sir. Shout out sa quarry. It are SC Gravel and Sand sa Tabao Banga. Sir, alin kuno nga gwapa hamba ni Pre Christian? Patay gid kay patay kagid kuno kay Ma'am Lala. Oh, joke ko no. Sige, joke man ah. Good morning karon ah kay Jovi Tinga Bornales man nga nakatuto. Good morning, sir. God bless. Oy, God bless everyone. Ay, Sunday makon. Happy Sunday gid ana. Kay Auntie Leilani Montano na sa Istansya Kalibo nga naka-monitor katon. Ang kinanay Rebecca Rodiano nga nagasigabong gid aron andang radio. Good morning. Good morning. Happy happy Sunday gid ana sa aton karon nga mga katropa makaron. Ano yung plano makaron nga Domingo? Pamutan ako kay ina si katropang Shamin. Matya nabatayan ko na makon. Ginhinugat ko gudabi ro ugan nga raho kahapon pa. Nagsilak ko ta. Hay. Nano lang kita kara katropang Shamin. Oh, gatig agid ro mga gatig a. Oo, ay side niyo actually may una karon niya study. Mga katropa nga ara i-share na ako na rodaya karang kasayid ka mo nga base sa pagtuon makararang ano ha makaranga tig ilinit season mga katropa kasayid ka mo nga mas delikado gali mga katropa ruraya kara nga pag electric fan nga kulob rulugar. Ara pamati kamo hamat delikado. Kay man base sa raya karang pagtuon kasi grabe tabi makaron do daya karang heat index kahapon nagabot sa 47 degrees Celsius.
2: Bullseye!
0: Danger level igto sa may Pangasinan mga katropa. Ro electric fan gali hay pwede nga mangin silent killer makaron nga tig ilinit. Ah, hararo mga dapat ninyo karon kasi kahagos kagabanan ka to, nagausoy it gamig, it hangin. Gusto naton hay mahanginan ro aton nga mga kasingit-singitan, aton nga kilikili Ilocon. Ano paruna nga mainit. Kung masami ka mo nga nagagamit ilit electric fan bangod sa grabe karon nga init, makaron nga tig ilinit, bangod sa hot and dry season, kasi ka mo nga ro, simpleng electric fan, hay pwede nga magdaga it peligro sa inyo karon nga ikaayong gawas.
2: Bullseye!
0: Mga katropa, sa baylo nga kaginhawahan ro itaok inyo. Diba sa ibang mga diba gareklamo naton makaron miskin dubuga it electric fan mainit do ibang ani ginabutangan it yelo eh may mga kanya-kanya makaron nga may kanya-kanya makaron nga tawag naton kara pamaagi hararo mga rason kun hamat kinahanglan kamo nga magdahan. Ro ginatawag nga convection oven effect. Hay suno karon sa mga eksperto sa Center for Disease ag WHO or CDC ag World Health Organization nga kung ro temperatura itangin hay maglagpas sa 35 degrees Celsius maghalin sa electric van ay bukon it naga pagamig. Sa baylo, mas ginatugod na rumainit nga hangin sa inyo nga panit para nga matsauna ro imong pamatsyagan sa oven ag amat-amat ka. Amat-amat nga ginagaha ro imo nga gawas. Di ba? Matsyag ninyo ron nga kung mag-abot it mga tutro adlaw or even gabi mainit ro ginabuga it hangin kapin kung kulob karon nga lugar. May ako nya ning ginaobra makon nigtutang sa kusina magapit sa bintana. Oh, igto may plaster to, ito may plaster ing electric fan. Oh, da para magamig kasi makaron, di ba? Permi natong ginareklamo sa social media. Ay, grabe, taro huyup it hangin miskin sa electric fan ay mainit.
2: Bullseye!
0: Doon do ano karon kung mainit ko nur ginabuga itangin or do ginabuga it electric fan hay amat-amat kuno na nga ginagaha ro imo karon nga gawas. Pangaywa, madasig nga dehydration. Ginapadasig it electric fan ro pag maga it inyo karon nga ano nga ni Rapawis? Hugas! Ano katrawag siya, Vin? Ano? Wet? Sweat, di ba ron sa English? Anong wet?
3: Oh, no!
0: Di ba ron wet basa? Sweat, doon sa English. So, ginapabatasig kuno na karang ginapamagaro inyo karon nga sweat. Hugas. Nga abi mo presko pero minatutuod madasig nga nagaubos rutube sa imo karon nga sistema sa gawas nga nagiging rason it madasig nga pagtaas it core body temperature. False sense of comfort. Saga kuno nga pamatsyag nga komportable ka. Rayar kabangdanan kung hamat ginakabig raya nga silent killer.
2: Pusay! Pusay!
0: Posible or pwede nga imong pamatsyag komportable ka sa hangin, pero uwa mo napanuhan nga magapit kagun lang gali mag-collapse bangod sa heat exhaustion or heat stroke.
2: Pusay!
0: Uhay, alin lang mana among ubrahon kara kung di kami mag-electric pan.
2: Pusay! Pusay!
0: Pwede nga, hindi dapat itutok in your electric fan. Ano rin mga dapat ubrahon? Una, hindi itutok ro electric fan. Kung sobrang init, hindi itutok ro electric fan diretso sa gawas, gamiton yamang raya para sa sirkulasyon itangin sa sugod. Pangaywa, mas guwas mga katropa nga magpaligos or magbutang it magamig nga towel or basa nga towel sa imong liog, sa imong nga kilikili, agod mas madali nga mapanaba ro body temperature sa imo karon nga gawas. Kung batsag mo grabing init na init ka, paligos lang. Ha? Oo, paligos lang. Or pahiri it, basa nga tawel, ro imo nga kilikilag, ro imo nga liog, ro imo karon nga singit.
3: Wow!
0: Mag-inom itubi. Hindi hugaton nga mauhaw, siguraduhon nga hydrated ro gawas sa tanan nga tiempo. Ag maghanap or mag-usoy kuno it handong or aircon.
3: Wow,
0: wow, sana all.
2: Pusay!
0: Paal nga ni waani man kami aircon. Hindi sa handong kasi di ba kun una ka sa handong ruhangin karon grabe gid at presko. Mga katropa, kun una ka sa galing iya man abi kun iya ka matud sa susyudad o mga katropa, ay ano man abi matuod ra imo kara iya nga ha? Ano man abi matuod ra imo nga lilim kararia, baw lilim, ano man ro tawag naton karaho? Handong o ay hagos por building, di ba ga? Adto sa ano, adto sa baryo ag igto magtutambay. Sa mall haron, very good. Sa mall ka lang magtambay karon. Oh, mag ano ka una, mag window shopping.
3: Wow!
0: Adto sa mall haron. Magadto sa mga mas presko nga lugar. Mga katropa. Do yun. Raya ra hay base sa Department of Health Advisory ag sa World Health Organization, mga katropa. Kasi dahil nga rang ating ilinit, dry and, ano tawag naton, hot and dry season, mabuhay-buhay patara, mga katropa. Kita nyo, mag-agto ka sa ano nga ra, sa mga lugar nga rang dati tag mga sibsibon. Kita nyo, brown di ba ro ano? Brown yut aro Carabao grass.
3: Oh no.
0: The Bermuda hay brown yuta. Pati nga niro mga spring, cold spring, makaroon ay wahagos itdaya karang atubi. O, kanya-kanya lang diskarte kung paano kita magamigan, mga katropa. Dibaga?
2: Good morning, Pusay!
0: Alas 7.24 sa agahon, atong karinyo oras. Uy, antes kita magtakop sa aton karanga pala tuntunan makaron nga agahon. Good morning anay kay Mate Tornea nga nakatutok aton makaron ha. Nakamonitor. Uy, sa aton anay nga mga entry senders unag sa aton nga mga listeners sa mga Yes to Health product users. Pero aton gihapon kinyo ang pag-ingan nyo magpasakop sa aton nga Santo na Next FM libo-libong papremyo. Kaya ragundo, pila karon ka mga, syempre, yung mga produkto nga pwede ninyong ipasakop, mga katropa, para sa Santo ng libu-libong papremyo. At nga mga produkto malang raro, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Raya ro mga produkto nga magataw kinyo chansa nga magdaog ito mataginting na 3,000 pesos.
3: Wow!
0: Siyempre, kung may inyo nga rin yung mga produkto Rosang Kabanigit Santon Plus Gold, mga katropa, High Sambilog Ron nga entry, Sang Kabanig Manit Premium D3 Soft Gel Capsule, Sang Ka Entry man nun mga katropa, limang sachet at Santon Gold Coffee Mix, Sang Ka Entry man mga katropa, Sang Kabanigit Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, High Sang Ka Entry man ron. At kung may inyo nga rin yung mga entries, sa puti ka rin yung sobre, isugat rin imong pangalan, address, proof of purchase. Contact number ag pirma again. Sa puti nga sobre, sugat rin imong pangalan, address, proof of purchase. Contact number ag pirma. Ihugog rin entries sa mga drop boxes, ESX FM Kalibos, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Sa unahan man lang kami at Barangay Health Center. Bubaktas ka sangkirik karon, di karon gidron sa Daywang Agila, sa mabahong nga red nga gate. O grabe ot sa specific ron.
3: Wow!
0: Ag sa pharmacia, Gomez, una karon sa shopping center. Pwede niyo ibuhugog una. Ibuhugon doon it gwapong-gwapong si katropang Christian Villanueva.
3: Wow!
0: Songs. Grabe. Mas mabu nga entries, mas mabu mano chance nga kamo karon hay magdaog sa aton yung Santo na XFM libo-libong papremyo. At syempre rin yung nga mga entries ay automaticon doon nga parte para sa grand draw natin. Malay nyo, kamo mano magdaog itumataginting karon sa bilugan nga 100,000 pesos sa grand draw at Santo na XFM libo-libong papremyo. Mahaba-haba pa man ra sa panganira, diba December, grabe gid ang mga katropa. So nga ni, hindi ka mo magkahawag, hindi ka mo magkalipat nga maghugit inyong karunga entries sa Santon and XFM, libo-libong paparemyo. Alas 7:27 sa agahon o atong karunga oras. Kung abos agang ayang naro atong karunga oras, atong karunga pagratsada, atong nga palatuntunan.
2: Pulsaan!
0: Standby ka mo sa masunod karunga pagpangalagad. It mga legal karon nga istoryahan na. Sa eksperto legal with katropang Mariani Tolentino. Aga, aton karon nga resident lawyer, Attorney Darren May Esto Stokes. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, si katropang Shamina Carr. Sa aton karon nga patrol, katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itamon nga station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon karon general manager, katropang Sir Edwin Garin. Sa ngagan, itamon karon nga Chief Executive Officer, Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rogin Teodosio. Nga nagaiwan, agnagahambag kinyo, mayad-ayad nga agahon. And God bless us all. Rayero XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Plantain Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Plantain Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Eh, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Plantain Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
3: Plantain Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Plantain Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Plantain Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Plantain Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Plantain Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Plantain Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Plantain Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibili sa mga butika.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Plantain Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Plantain Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Plantain Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Plantain Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
0: X FM.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

Mga katropa, exciting dito!

0: mga kitropo Philippines at our time, alas 7:36 na sa Agahon.
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayot ang laygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong it kada isaga. Mga katrupa, Hayrar, Eksperto Legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Expert Pulika.
1: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns, alin sa eastern at western side. Dato niya rin ang probinsya at Aklan. Kama naman sa kabilogan niya, 327 niya mga kabarangayin sa bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang Experto Legal. Magkaroon niya adlaw Domingo, Mayo 3, 2021. Agin niyo kanyang mga kaibahan ako si katropang Marian Tolimpia. Uy mga katropa, happy weekend, happy Sunday. Kamusta rin inyo karon yung mga adlaw? Mga migamig raton karon yung panyampuhon. And ibahan nyo man nagkasunod isang oras sa tunyong pagpangalagad makaroon niya gahon para sa tunyong programang hasta kita alas 8:30 mag-ili diba? And of course, naka-live kita sa tunyong karon yung Facebook pages. RxFM 96.5 Kalibo, RxFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout, and of course, makapa-abot ipila ninyo karon yung pangutana, concerns, may kaangtanan sa aton karnya tupikong pag-aistoryahan magkaroon nga agahon. And good morning, happy Sunday man sa ating mga katropa out there nakatutok sa anda karnya XFM Radio Mobile App. Especially sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world. At sa aton man yung mga radio listeners, sa aton yung mama mga driver sweet lover nga nakatutok man sa anda karon yung mga radyo. Pwedeng-pwede gid kamo magkapaabot man. Itinyo Carmen sa pagtamyaw sa ato nyo hotline number, sir, 998-591-5186. And speaking of mga katropa, ba isa na all gid ana sa mga wait trabaho, wait klase, makaroon niya adlay tumingo kasi nga ni pwede gid anang kabugaw. Manami gid aro aton karnya klima, makaroon mga katropa, ay magamig-gamig. Matanat madangga, no? Kasi kamat mga katropa, may mga times nga magagom. Pero gasungaw, ro humid, di ba? But syag mo gidana ro kadangga sa imo karon niya padibota. Pero makaroon niya agahon, legit matana ro gamig. Napapasa na all at ana kita. Summer time, but still, kaya nakakasamit kita ita sangkiri nga pagbunyag. May pangani rin ugan mga katropa, nakakabunyag. Ay paano matana man naro ibang arawa patagi hapon habunyagan. Tingkiring tiis lang mga katropa, hibunyagan gidana naro mga dapat bunyagan. Good morning, happy Sunday man sa mga katropa runa nga bagong bugtaw. Ribay nagaku kape-kape. Ay mga katropa, kung ginagamig ka, kinahangan mo magpainit. Di ba ga? Ay kailangan mo magtimpla it kape para pukawon ro imo kornya kaugalingon. Maskin paalin baga haya rumamatig aruna pwedeng humumok. Di ba ga? Tinapay nga ni mga katropa, gustong-gusto ninyo nga partner sa kape, record niya toasted. Diba? Romatiga, gina-partner sa mainit para nga ni kuno mag-homok. Nami, abing nga kan o rumahomok, no? Tag-floppy, diba? Tag ng mga karo. At sa ito pa ni mga katropa runa, ang nagapupamahaw magkaroon ay enjoy your meal, mga katropa. Target ang ani ko noro importante ro first meal of the day raton karnya breakfast so dapat hay gina prepare with love and of course hay kaunon yung gid ama nga katropa maskin gid atuyog ka hay unaha tagihapon masudlan ro imo karnya tiyan para ano baga manami ro imo karnya pagkatuog kasi nga ni wakon it gina problemahan especially sa aton yung mga katropa runa nga graveyard. Pero imo kanya kontra permi mga katropa ro duyog kapin pa kung halin ikaw sa imo karon nga trabaho but don't forget to eat mga katropa kasi it's very very important importante ro makapahuway but of course importante maro may sugod ro inyo karon nya mga tiga. And speaking of mga katropa ay magkaroon man nya agahon nya ay may kaibahan naton ro birthday girl. Siyempre, nag-celebrate kita na si attorney Darren May, Dada Estos Stokes, mga katropa. Itanak ko niya birthday, sambilo gid ara sa bukon niya, makimaruga celebrate. Kundi kita man yung mga obrero kasi labor day gid ana ro anak ko niya birthday. So, belated happy birthday, anay ha, kay attorney Darren May. Sambilog sa mahugo, dedicated, at passionate nga abogada nga kilaga nato. Maskin, grabe ratan kar niya, time difference sa US, but of course, kinatauan, kita na nakita't oras karon mga katropa. And Kada magkaroon niya nga gahon no aton kanya pagaw istoryahan kung man pila karon yung mga laing nag-isisterya sa aton nga pungsod Pilipinas. Pero mga laing nga makabulig katon para ipakigbaturo atong kinamatarong. And of course, madepensahan ninyo ro inyo karon mga kaugalingon. Kasi mga katropa, importante gid aron may kasayuran ka para hindi ka baga pag asi-asion it iba kapin pa kung kinahangan nimo it legal karon nga paggabay. Speaking no, na-appreciate ko makaroon mga small things mga katropa. Even o mga pag-parking ba nga raho. Kasi upon walking sa Bagto 8 Plaza, may isang ka-house akong nakita which is nakabutang ito nga, hindi ba pag-parkingan, reprinted and ako niya ba, may nakabutang ito nga Republic Act. Which is, di ba, small things malingin mo, pero kung imong isipon, tama man matuod. Tana imoron niya dahil gusto ko lang para malikawan ro obstruction but may una kang layi mga katropa nga para matuod sa dikarun. E manami matamakon at least diba grabe ka uting kabungko kung parkingan mo gihapon o printin na dakort bagay. Baga out of respect man sa aton karon niya mga private property owners. At even maskin siin man diba kung may nakahambalang sa imo karon nga agagyan na ilipay kat imo may obstruction ay makaroon niya nga agahon mga katropa ro aton matakaroon niya pagaw istaryahan o ro sentro it aton kar niya tupiko hay may kaangtanan saraya karon nga pangutana kung ano baga rumastipid haraha rumastipid when it comes sa pagsaylo itraya kar niya mga property or inyo kar niya mga ari-arian. Baga, mas tipid kung ipaagi sa pagbaligya akong sale, donation, or pamana. Ika namiton, gina mga katropa, pamatian kung may ginamana ka. Diba? Ginamana kung tataga may value bukunit sakit. E delikado, tabi mga katropa, eh, diba? May inheritance kitang kitatag or inherited niya mga bagatian ay kung tataga valuable things yung roaton kar niya mamana mga katropa. Hindi man raya karon niya mga bagatian. Manami abi pamatian ro may ginapamana ako kimo ay kanamiton gidabas kanya ni ugali lang kunta mga katropa tag ugali ba nga manaming klase hang gidaro manami naton karnya batonon para na sa may mga ginaexpektaruna nga pamana or donasyon maghalin sa anda karnya mga kakilaga haragon ro inyo karnya chance para nga ni makabuo kamo it manami karnya information kapin pa sa mga magatao para magiyahan ka mga katropa kung si Indo mas makatipid ka mo. Siyempre kung nag-transfer ka, ay kailangan i-dakarit mga legal documents, kailangan i-notarize imaw, and of course ay masunod para sa ulihi pa nga, kung ay magiging problema. Kasi bukod niyang dapat imaw it verbal nga, istorya nga, ay itawan tatdaya, di ba? E kasi kaliso sabi mga katropa, panghawakan ro verbal nga mga pag-istorya ag kasugtanan. Kasi pwede na itong balibaran agway mo concrete evidence. Pero wa ka ba't tawag ka niya resibo, di ba? Unless ay recorded imaw, may CCTV karuna or yung video kita, harag record ko tanro akon ka niya ginhambal. Tapos po namin, abigihapon mga katropa, nga may written nga kasugtanan ka mo nga nagapamatuod nga hara, ginatao ko raya kimo, ginadonar ko, or ginabaligya ko, ginapamana ko, agpermado itraya ko niya tao nga gustong magpatigayon karon. Kasi grabe, makaroon kainit mga katropa, ro issue pag-abot sa mga property, kwarta, gugta, di ba ga? Mag nag-aaway nga nako, amat yan eh. Worst pa, ro nag-apagatsyan. Dahil yung saraya karon niya mga pamana nga ra. So mas manami gina mga katropa nga tanan is planchado, wait malugi, ag tanan is nag-agi sa tama karon nga proseso. Para malikawan baro pag ilinaway, ay malisod abi nga makaron okay pasanda. Ay paano kung mga mag-asawa, di ba ga? Ay nagagaktan it iba karon niya mga tao nga ra mga katropa nga nakakontribute man sa pagpa-trigger sa magmanghod okay matanay paano kung umasawa sanda magkaunga sanda di ba ga kaya dapat ro settlement kita mga katropa hay patas tawag partition o Boy, good morning, Ana. Kay ka na pang matatornia. Thank you so much, Gid Ana, sa imo kanya pag-highlight sa ato niya programang Eksperto Dal. And of course, kay Auntie Grace Rambunay, una rin sa si Kimpo Street, Kalipo. At syempre, si Talio Poldo, sa bilog, Gid Ana, sa mahugod nga manog-comment naton sa mga programa naton iya sa XFM. And si Karapang Joanne Masola Lorenzo, good morning man Kimo, happy happy Sunday. And likewise man, kay Karapang Claudie de la Vega, thank you so much kita mga katropa sa inyo kanya pag-tutok sa aton kanya programa this morning. At si Karapang Jory nga, always man present kita na no, sa aton kanya comment section. Good morning madam, shout out lang po sa mga empleyado at RSC Gravel and Sand sa Barangay Tabao Bang at Kurana. Remembrance ko noong Friday night nakatugog gid sa Barabas sana all. Katropang Jory, ang masasabi ko sa iyo ay
0: sana all.
1: Yes, grabe gid ana, ikaw gid ana ro amon kar niya idol ko Friday night. O alin do gid abunyagan niya ron? Basik at bugak siguro nga gaay gon. Ay grabe ta. Bukod niya gaay katropang Jory, basik kong nagagiltakot ana sa sobrang maga. Ay, kung masabat ka umanya, paano? Ay, kung may giltak man, gagi. Diba? Ay, ano ron? Bunyagan mo para magningning roan na karon niya mga giltak. At syempre, grabe kita si Karapang Cloudy. Mahugod kita na mag-comment. Left and right. Ay, una kita roan na karon niya, good morning. Thank you so much, ha? Sa inyo kita na karon niya. Oras, mga katropa, makaroon niya agahon. Agmas manami kung tapuso ninyo rin karon niya programa. Kasi maabot ka mo kanya mapugutan yung mga mapinuslanon nga bagay. Ag insights ba mga katropa, kapin pa sa aton kanya mga katropa runa nga plano nga magtao, magbaligya, o kun magdunar, itanda karon niya mga properties. Ay, di ba, mostly sa ginadonate mga katropa, mga gugtay, para sa school, para sa simbahan, sa mga duyon baga, or parang ginsay mo ko niya kamag-anak, kasi gusto ni mo yung tauan man it, maskin sang kiri ko niya portion, it imo karon niya mga property. Trato na yung istoryahan mga katropa sa makaron, while waiting sa linyada ni attorney later on. Nga sa euro ano mga kinamatarong sa rekaron niya propiedad iya sa aton karon niya pungsod Pilipinas. Kasi even sa raya nga ra mga katropa is may gintagana or nakatagana mat ang alayi para mag ano baga mag look after sa mauraya para mabutang sa legalidad ro tanan maging patas baga agwa it maloko wat maargabyado. Anyway, grabe kita ka early raton karnya birthday girl. Oras sa mga katropa, alas 7:50 na sa agahon. So dito pagpabuhayon pa, haya, time is gold. At syempre, very very important kita na presence ni attorney Darren May Estostokes. So sa piyak na linya, naka-standby si attorney Darren May Estostokes all the way from USA. Attorney, good morning. Ag belated happy birthday. And of course, congratulations sa kaka-open ninyo nga bagong office at EAA Law Offices.
2: Yes, thank you so much, Katropang Yani. Good morning, Gil. Sa kanan nga nagpangamati, ag nagantabay sa ring programa nga Eksperto Legal.
1: Yes, attorney. So, side ko, gidaan, nang nasa cloud 9 pag gidarutanan, no? Siyempre, iba, gidaan na ro feels mga katropa kung raya nga nga naka-move ka sa, siyempre, more spacious nga office. Ang mahambang gidaan ni mo, attorney, nga, side mo, Ron, Roy, dati ginaplanuhan mo pagang mga bagay-bagay makaroon, nakikita mong may progress, tapos, ro, ano ba, ro fruit of success.
2: Mm-hmm. Yeah, actually, rin nga ni, ako man na-expect nga mag-bahugagiramon yung opisina.
1: Yes.
2: So, well, I think it's God's will, no? Mm-hmm. And of course, para sa among mga kliyente. Yeah. So, rin na push through man do amon nga plano. Kasi, there was a time actually nga naisip ko nga i-close nung ako nga office.
1: Oh.
2: Because nga iuna ko. Mm-mm. And so ag si attorney Rachel is she has also other plans nga mag ano man transfer man, pero yun I think si Lord ay nag-obra gid at para ato make your dreams come true.
1: Yes, and to keep your office kasi para gid man kay mo attorney.
2: Yeah, so
1: diba?
2: So syempre tama ka gid sa cloud nan gihapon and I can't complain. No? I feel so blessed.
1: True. Kasi attorney gid pamatian gid ari mo atong video, 'di ba? Video greeting and of course bisken wa ka hayar imo ba nga virtual presence una gid naghamba mo nga ni dati giniisip-isip mo gang tapos gin contact mo si attorney Rachel nga to and then naghuo ra gi email. So in a way mahabaw ni mo nga ano no wa ka nalisdan kasi naging smooth rutanan.
2: Correct. Siyempre basta siguro pagiya it Ginoo so maabot gid na ni mong handom no.
1: Yes. And being a good person, di ba, always be kind. That's why kita mo pag contact po wa gin balibaran madali sa tawo nga magpahuo. Diba, attorney?
2: No.
1: Yeah, ako ay namo ni dati pa man, before pa ikaw maging abogado, very welcoming, very lively. Agsay mo, pag tag, madali kang ka-istorya, bukod ni mo, intimidating.
2: Yeah, of course, I'm the covenant with the Lord. Na,
1: yes.
2: Hamba ko sa Ginoo, hi. Lord, if ever you will answer my ultimate prayer. Oo, siyempre I will leave everything to you and of course I will offer everything to you, no? Aga, siyempre, servisyohan natin ito kinahanga, deserving isa atot na bulig.
1: Yes, sarang kita, attorney

0: nga maskin duwa man
1: yes, of course, no, dire, if there's a will, kuno, there's always a way.
0: Yes, tama gid attorney, di ka tumo mahambag gid man pag gusto mo may pamaagi, di ba?
1: Yes, of course. Siyempre aton nga will is to serve the people and to help those who are in need.
0: Yes, kaya I felt that. Grabe kita na attorney. Pero sige, yun kita. Di ka kita sa seryoso man yung bagay man, attorney. Manami na ba yung topic today, no? Kapin pa sa may mga plano runa para sa anda ka niya mga property, kapin kung kabo-abo. So, attorney, pwede mo kami nga matauan na biman at idea kung si Indumas makatipid sa pag-siloid aton ka niya property, like for sale, biman na pagbaligya, donation, or sa pagpamana. Yes.
1: Okay, no. So, syempre, of course, sa makarangan ni agahon ay aton ron nga patpaton, no? Kung ano ro, mas makatipid ka sa either deed of sale, deed of donation, or deed of extrajudicial settlement of estate, or doon ito ginatawag nga pamana or inheritance. Yun. So, of course, ro'y nga ni ano ro pinaka-appropriate, no? For property transfer. So, kung mag-transfer ka it property sa Pilipinas, ay importante gid nga maintindihan naton do mga legal nga proseso involbado para mag-sigurado naton nga maging smooth at maging valid ro transaction. So, may tatlong ani kara nga ka-common nga method sa pag-transfer kara it mga properties. Through deed of donation, deed of sale, aga deed of extra judicial settlement of estate. So, raya nga rahay, may ga-serve it mga specific purposes, aga of course, nag-apply sa mga different circumstances. So, sa deed of donation, through deed of donation na isa nga nga kaligal nga dokumento nga ginagamit kung ro property owner or donor hayra ana karanga wish or ana karanga tuyo or ana kara kung sa Tagalog wish is ana nga pangarap or ana nga gusto is ma voluntarily transfer ro ana kara nga ownership it ana kara nga mga properties or ana kara nga mga kayamanan sa sangkatawo another person who is called a donee, no, without any monetary compensation. So uwa imaw karait pagkabatunon nga anuman nga kwarta. So ruraya karanga method or pamaagi hay often ginagamit ra, no, kagabanan ginagamit ra, no, sa pag-transfer kung raya hay motivated by love, gratitude or charity, such as kung ruin mo karang ginatawan or ginapamanahan ay imo nga related ka mo by blood, imo abiman ang ibata, imo nga unga, imo nga parents, yes, or imo nga close friend, no? Ginatawan mo it regalo ruin mo karang propiedad. So, of course, may mga key considerations kara, just like ro taxes sa donations. Ro donation nga ra, of course, is subject ra sa ginatawag nga donor's tax. So, ginakalculate ra based sa fair market value it property. So, do rates kara hay, pwede man nga mag-iba, depende sa relationship between donor ag donee. Agroana kara nga irrevocability. Once nga ro deed of donation hay na-execute, generally irrevocable da unless mahugog imo under certain exceptions provided sa ita laye. Kung ro donee abimana haya nag-fail imaw sa pag-comply it mga conditions nga ging set it sang kadonor. Ang kinahanganon man kara ro registration. Ro deed of donation ay dapat ay naka-notarize ag naka-rehistro ra sa registry sa register of deeds para ma-take effect do transfer it ownership. So, para masigurado ro transfer, hay gina-recognize it laye nga ro titulo hay dapat updated sa pangagan it sangka donee. Wherein do deed of sale, of course,

0: Saraya isa nga ka dokumento nga may una nga pagbaligya ag pagbakal no rosang ka vendor nagbaligya haging balig ginabaligya na naroana karang nga property sa sang ka buyer or vendi no nga may kabaylo karang nga certain amount. And ro extrajudicial settlement patay is raya is applicable kung ro imo kara nga propiedad hay namana nimo after nga namatay ro tang iya karait gugta. So ro raya nga nga proseso is ginagamit para ma-divide or ma-distribute do estate sa mga legal heirs. Guwa unit kinahangan nun ita court intervention or hindi yung kinahangan nga mag-file ka pa sa korte. It partition. So provided nga ro mga heirs or tagapagmana hay sanday nagkasugot no agro namatay hay uway mo it nga aywan karanga
1: last will yes.
0: So do yon. So syempre may anda karanga agreement agro tanan karanga mga tagapagmana hay dapat nga mag-agree sa division ikara it anda nga propiedad. Kung may una nga disagreement, ang hindi ra ma-resolve, hay kinahanganon gidra nga mag-agi through judicial proceeding. Ag may publication requirement man ra. Do extrajudicial settlement of estate hay dapat hay nakapublish da sa newspaper of general circulation once a week for 3 consecutive weeks para mat-notify do mga potential creditors or mga nagpautang or do mga claimants it estate. Ag may pagabayaran man karang nga ginatawag nga estate tax. So estate tax nga ra of course is subject na sa ginatawag nga ruin nga ni estate tax do imo karang nga property kung namatay gon. Ag dapat haya bayad ra bago ro property matransfer sa mga heirs or tagapagmana. And then kinahanganon man nga maparegister da pag ma-comply yun do mga requirements do extrajudicial settlement ay dapat nga naka-notarize ang naka-register da sa Register of Deeds para ma-transfer kararo title sa mga heirs. So yun. So rin nga ni ro deed of absolute sale. So syempre sa deed of absolute sale ginauman nga ni nato no nga raya isang ka written nga instrument or nakasuwat ra nga dokumento agro raya ro pinaka ebidensya it ginatawag nga sale transaction wherein the seller or do nagabaligya kaya absolutely and unconditionally ginatransfer na nakararo ownership it anang nga property sa sangka buyer for a stated consideration or price. So sa Pilipinas, may practice nga ni kita kara. So commonly used sa real property just like sa gugta or land, house and lot, mga condominium units. And of course, the same concept man do nag-apply sa mga personal properties just like mga sagakyan, mga equipment or shares. Subject man of course sa special rules. So deed of absolute sale hay raya is not a sale itself. So under sa Philippine law naton, do sale is perfected by consent. Meaning may una dapat nga meeting of minds on the object and the price. So deed of absolute sale hay raya isa nga ka documentary proof or agreement ag transfer. So daya isa lang ka standard imaura nga instrumento no para proof nga ni nga may una nga sale transaction. And of course may mga required gara nga registries ag government offices para mag-process it ginatawag nga transfer of title or registration ag para ma-assess do mga taxes. So pro legal basis kara under sa Philippine law hay makita sa civil code no? On the provisions of sales sa property registration decree for titled land So under dun sa torrent system, ag may tax laws and regulations nga nag-govern sa pag-transfer ita.